0: It is now 8:20 in the morning. Time Check is brought to you by Lipamedics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipamedics Medical Center.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
6: Nasa Southern Luzon ka man.
7: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
8: Nasa trabaho.
5: O kahit nasa kalsada.
4: Kasama nyo kami.
9: Dahil ang GV99.9
10: ay nasa online na.
9: At syempre, mas pinasaya pa.
10: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
6: O pumunta sa GV999.live
11: para sa good vibes na walang humpay.
12: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
11: Dito sa GV99.9, your good vibes.
12: Masaya dito!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Sa bukid, dapat laging palaban.
7: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: It is now 8:50 a.m.
2: That time check was brought to you by
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Medicines.
4: Bakit Right Med ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
3: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama ninyo ang inyong lingkod, Kiko Barako. At syempre kasama natin sa kabilang linya, si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyon. Keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito ang
0: GV Balita Express.
3: Oras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Neozef Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para sa bilis galing sa sipon symptoms. At dumako naman tayo sa ating headlines balita. DFA, kinumpirmang ligtas ang mga Pilipino sa Venezuela matapos ang magkasunod na malakas na lindol. Senator Kiko Pangilinan, kinondena ang maling impormasyon tungkol sa juvenile justice law. BIR, sealed box sa impeachment trial ni VP Sara na nanatiling sarado hanggang sa pagtatapos ng pre-trial conference. DILG, iko-considera ang total ban sa marahas na online video, online games. At umpisahan natin mga ka-vibes ang balitaan sa lindol sa labas ng bansa. DFA, kinumpirmang ligtas ang mga Pilipino sa Venezuela matapos ang magkasunod na malakas na lindol. Ang detalye ng balita, ibabalita sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express. GV Balita Express.
12: Iko, magandang umaga. Kinumpirma nga ng Department of Foreign Affairs o DFA na wala silang naitalang Pilipinong nasugatan o nasawi matapos ang dalawang malalakas na lindol na tumama sa Venezuela. Ayon sa ahensya, patuloy na minomonitor ng Embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia, ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan na rin sa mga Pilipinong nasa Caracas at Barinas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa ngayon, wala pang ulat ng anumang pinsala o nasawing Pilipino kaugnay ng insidente. Pinayuhan naman ng DFA ang mga kababayan sa Venezuela na manatili sa ligtas na lugar at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan. Matatanda ang unang tumama, ang magnitude 7.2 na lindol sa kanlurang bahagi ng Caracas na sinundan makalipas ang wala pang isang minuto ng mas malakas na 7.5 na pagyanig. Dahilan upang magdeklara ng state of emergency ang pamahalaan ng Venezuela. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
3: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, Senator Kiko Pangilinan kinondena ang maling impormasyon tungkol sa juvenile justice law. Sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
3: Kinondena ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang umano'y pagpapakalata ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344 Ayon sa senador na pangunahing may akda ng batas, hindi totoo ang pahayag na pinalalaya ang mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Anya, layunin ng batas na tiyakin ang tamang proseso at pananagutan habang pinoprotektahan ang karapatan ng mga kabataang lumalabag sa batas. Iginiit ni Pangilinan na ang maling impormasyon ay lalo lamang nililito ang publiko at inililihis ang atensyon mula sa tunay na sa mga suli na rin gaya ng illegal na barel, mahinang pagpapatupad ng batas at kakulangan ng suporta sa mga paaralan at komunidad. Dagdag pa niya, nagdudulot din ito ng takot sa mga magulang at hindi makatarong ang pagtingin sa mga kabataang may hirap. Dahil dito, hinimok ng senador ang publiko na huwag basta maniwala o magbahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon, lalo na sa social media. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibe. Samantala, BIR sealed box sa impeachment trial ni Vice President Sara, nananatiling sarado hanggang sa pagtatapos ng pre-trial conference. Ang detalye ng balita, ibalita mo DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
12: Nanatiling sarado o hindi binuksan ang sealed box mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na umano'y naglalaman ng mga tax documents ni Vice President Sara Duterte matapos ang huling araw ng pre-trial conference sa kanyang impeachment case. Ayon sa House Prosecution Panel, hiniling nilang buksan at gawing ebidensya ang naturang kahon, ngunit kailangan munang magsumite ng komento ang kampo ni Vice President Sara bago magpasya ang Senado o ang Senate Impeachment Court kung maaari itong buksan at tanggap bilang ebidensya. Samantala, sinabi ng prosecution panel na naihanda at namarkahan na nila ang iba pang mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Inaasahan namang maglalabas ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order na magsisilbing gabay sa mga susunod na hakbang ng impeachment trial. Nahaharap si Vice President Sara Duterte sa mga reklamong paglabag umano sa Constitution, graft and corruption, panunuhol, betrayal of public trust at iba pang mabibigat na paratang habang patuloy namang hinihiling ng kanyang kampo na ibasura ang kaso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
3: Samantala, para naman na sa ibang balita, House Prosecutor iginiit ang masusing pagsusuri sa yaman ni Vice President Sara mula 2007. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
3: Iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon na dapat suriin ang pinagmulan ng naiulat na 88.5 milyong pisong net worth ni Vice President Sara Duterte mula pa noong 2007 nang magsimula ito sa serbisyo publiko. Ayon kay Ridon, hindi sapat na tingnan lamang ang mga record mula 2022 dahil kailangang maikumpara ang kabuuang kita, mga ari-arian at utang na nakasaad sa kanyang statements of assets, liabilities and net worth o SALN mula 2007 hanggang 2024. Anya, mahalaga ring masusi ang mga record mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at mga bank account upang matukoy kung may mga ari-arian o deklarasyong hindi na ihayag. Dagdag pa ni Ridon, ihaharap ng House Prosecution ang mga dokumentong ito bilang ebidensya sa impeachment trial habang nasa Senate Impeachment Court ang pagpapasya kung paano ito bibigyang halaga sa pagdinig. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, para naman sa iba pang balita, DILG ikokonsidera ang total ban sa mararahas na online video games. Nasa kabilang linya si DJ Joey Boy para sa detalye ng balita. DJ Joey Boy, ibalita mo.
0: GV Balita Express.
12: Iminungkahi ng Department of Interior and Local Government o DILG ang posibilidad na tuluyang pagbabawal sa mga online video game na naglalaman ng matinding karahasan upang maprotektahan ang mga kabataang Pilipino. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, dapat pag-aralan ng Kongreso at iba pang ahensya ng gobyerno ang panukalang total ban kasunod ng ulat na isa sa mga suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay umano'y nahilig sa online game na Gorebox. Sa ngayon, pansamantala ng hinarang ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang access sa naturang laro habang sinusuri ang posibleng epekto nito. Sinabi rin ng DILG na maaari ring isaalang-alang ang kaparehong hakbang laban sa iba pang online games na may marahas na nilalaman. Gayunman, patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto kung gaano kalaki ang direktang epekto ng violent video games sa aktual na pag-uugali ng isang tao dahil marami ring iba pang salik na nakakaapekto sa asal ng kabataan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
3: Samantala, pasadahan naman natin ng mga balita sa Southern Luzon. Isa sa dalawang suspect sa pagpatay sa estudyanteng nasa Regada Festival sa Cavite City, arestado. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
3: Arestado na ng pulisya ang isa sa dalawang suspect sa pananaksak na ikinasawi ng isang 17-anyos na estudyante sa kasagsagan ng Regada Festival sa Cavite City. Kinilala ang naarestong suspect na si alias John, 34-anyos na construction worker. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng suntukan sa pagitan ng suspect at kyuhin ng biktima. Nang umawat ang biktima, umano'y sinugod ito ng isa pang suspect na si alias Rick na humataw sa kanyang ulo bago siya sinaksak sa leeg. Isinugod pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang ikalawang suspect na si alias Rick, 25-anyos at isang tattoo artist na itinuturing mismong sumaksak sa biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Udalo Bridge sa Occidental Mindoro bukas na sa maliliit na sasakyan. Ang detalye ng balita ay hatid ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
12: Mga ka-vibes, binuksan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga maliliit na behikulo ang Udalo Bridge sa Abra de Ilog, Puerto Galera Road sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, maaari nang gamitin ng mga motorista ang tulay matapos matigil ang konstruksyon nito sa loob ng 3 at kalahating taon. Gayunman, maliliit na sasakyan pa lamang ang pinapayagang dumaan habang isinasagawa ang 21 days na curing process ng semento. Inaasahan naman ng DPWH na pagsapit ng kalagitnaan ng susunod na buwan ay maaari nang gamitin ng lahat ng uri ng bihikulo ang naturang tulay. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
3: Samantala, lalaki agaw buhay matapos pagbabarilin sa harap ng bahay sa San Juan, Batangas. Ang iba pang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
3: Agaw buhay ngayon sa ospital ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa harap mismo ng kanyang bahay sa Barangay Palahanan, San Juan, Batangas noong gabi ng Hunyo 24. Ayon sa San Juan Municipal Police Station, dakong alas 10:50 ng gabi nang lapitan ng mga suspect ang biktima at paulit-ulit itong paputukan dahilan upang magtamo ito ng matinding tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad na isinugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital habang mabilis namang tumakas ang mga salarin sakay ng isang pulang back-to-back tricycle. Nagsasagawa na ng dragnet operation at follow-up investigation ng San Juan Police katuwang ang Batangas Provincial Forensic Unit upang matukoy ang motibo at maaresto ang mga suspect na nananatiling pinaghahanap ng mga otoridad. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, patay na sanggol natagpuan sa gilid ng irrigation canal sa Santa Cruz, Laguna. Sa detalye ng balita, narito si DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
12: Mga ka-vibes, isang maselang balita, isang sanggol nga na wala ng buhay ang natagpuan sa gilid ng isang irrigation canal sa Barangay Labuin, Santa Cruz, Laguna. Ayon sa paunang investigasyon, nakalagay ang sanggol sa loob ng isang kahon at pinaniniwala ang iniwan sa naturang lugar bago ito madiskubre ng mga residente. Agad na rumisponde ang mga otoridad at nagsagawa ng investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanla ng sanggol at ang taong posibleng responsable sa pag-abandona rito. Nanawagan naman ng pulisya sa sinumang may impormasyon tungkol sa insidente na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang makatulong sa paglutas ng kaso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your good vibes.
3: Dako naman tayo sa ating weather update. Mga ka-vibes, lumalakas na o lumakas na bilang severe tropical storm ang bagyong Gardo habang nananatiling nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pinakahuling abiso ng PAGASA, taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 95 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 115 kilometers per hour habang kumikilos pahilaga hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Bagamat walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa, patuloy namang pinalalakas ng habagat ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang ang Batangas kung saan inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. Nagbabala rin ang PAGASA sa malalakas na alon at ilang karagatan at pinayuhan ang mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot lalo na sa mga apektadong baybayin. Inaasahang lalabas ng PAR si Bagyong Gardo ngayong araw at unti-unti itong hihina habang kumikilos patungong Timog ng Japan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV99.9, your good vibes. At dumako naman tayo sa ating good vibes balita. Mahigit 1,000 Batanggenyong estudyante tumanggap ng merit-based scholarship mula sa pamahalaang panlalawigan. Sa detalye, narito si DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
12: Mahigit 1,000 Batanggenyong mag-aaral ang tumanggap ng scholarship grants sa ilalim ng unang yugto ng merit-based educational grants ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto ang pamamahagi ng tulong sa 1,029 na eskolar mula sa una hanggang ika-anim na distrito ng lalawigan bilang pagkilala sa kanilang natatanging pagganap sa akademya. Tumanggap ang mga full scholar ng halagang 25,000 pesos habang 15,000 pesos naman ang ipinagkaloob sa mga partial scholar upang makatulong sa kanilang gastusin sa pag-aaral. Ayon kay Governor Santos Recto, layunin ng programa na palawakin ang akses sa dekalidad na edukasyon, mabawasan ang pinansyal na paasanin ng mga pamilya at mahikayat ang mga kabataang Batanggenyo na ipagpatuloy ang kanilang kahusayan sa pag-aaral. Muling iginiit ng pamahalaang panlalawigan ang pangako nitong support tahanang edukasyon at ang mga kabataan nagsisilbing pag-asa ng lalawigan ng Batangas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your good vibes.
3: At yan ang kabuuan ng ating balita sa umagang ito hatid sa atin ng Lipam Medics Medical Center. You can follow them on their social media account at Lipam Medics Medical Center and you may check out their website lipammedics.com. Muli nakasama at napakinggan nyo si Kiko Baraco at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Ito po ang GV Balita Express.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
9: Barangay Marawi,
7: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
10: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
11: Uy, pare, magandang umaga.
12: Ah, pare, magandang umaga.
11: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
12: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
11: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
13: Oo, ayaw ko na.
14: Ala, joke pala yun.
15: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
16: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
11: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
14: Bongga!
17: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
14: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
11: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
17: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
7: You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
17: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:35 ng umaga. At syempre po, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, dahil nga alas 9 na, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan
11: ding, ding.
17: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, araw po ngayon ng Biyernes. Yes, Friday today, June 26, 2026. Grabe naman yon. Thanks God it's Friday. Friday today mga ka-vibes. So talagang dapat itaas na natin ang energy at finally, no, ito na at nandito na po tayo sa pinaka-iniintay po natin na araw sa buong linggo. Ang araw ng Biyernes. So sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may pa-shoutout, may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan, pwedeng-pwede niyo pong ipadala sa atin pong hotline number 0926-0798708. At syempre po, ang atin pong Facebook page, GV99.9FM. Sa ating mga ka-vibes, opo, makikisuyo na rin naman ako sa inyo. Magpapalambing na po ako sa inyo. Paki-follow na rin ang aking Facebook page. Search nyo lamang or i-type nyo lamang sa inyong mga Facebook DJ Honey. Ay nako, ngayong morning, ngayong araw ng Miyerkules, ayaw pa mag-Friday. Ngayong araw ng Biyernes, no, medyo gloomy ang ating weather, medyo makulimlim, opo, madag-im. Opo, pero syempre mga ka-vibes, no, ayaw naman natin na tayo po ay maaapektuhan ng weather. Kasi diba minsan po, kapag gloomy ang weather, parang ang sarap lang mag-senti, ang sarap lang maglungkot-lungkutan. Pero dahil araw ngayon ng Biyernes, hindi dapat uso ang malungkot. Kasi nga po, araw na ngayon ng Friday. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, tutok lamang, samahan nyo ako sa araw ko na ito. Birthday yarn! Kasi nga po, syempre marami tayong pagchichikahan, pag-uusapan, at syempre mga ka-vibes, no, pagtatalakayan ngayong araw ng Biyernes po. 9:38 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Nako, shout out muna sa lahat ng mga sabik. Sabik sa pagmamahal. Sabik na sila ay mahalin. Sabik na sila po ay mabigyan ng pera at atensyon. Dahil ito nga muna si Jenny para sa awiting sabik. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV 99.9.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Diba, pag kami.
6: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
7: Baka DJ Honey yan.
8: Baka DJ Honey yarn.
9: DJ Honey.
10: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
11: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
12: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
13: Walong minuto bago sumapit ang alas 3 ng umagang oras natin sa buong Pilipinas. Naku mga ka-vibes, welcome pa rin po sa ating program na Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre mga ka-vibes, ito pa rin at sumasa inyo pa rin, opo. Ito pa rin at nakakasama nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. So sa ating mga ka-vibes, alam nyo ngayong araw, ngayong June 26, ngayong araw ng Biyernes ay Forgiveness Day. Alalahanin po natin ang kahalagahan ng pagpapatawa. Diba? Alam ko hindi ito madali. Pero isa ito sa pinakamagandang regalong maaari nating ibigay, hindi lang sa iba, kundi pa pati na rin sa ating mga sarili. Pero mga ka-vibes, ngayong Forgiveness Day, ang tanong ni DJ Honey, sa tingin mo, sa tingin mo ang pagpapatawad ba ay dapat ibigay sa lahat? Bakit oo o bakit hindi? Mga ka-vibes, ang inyong mga kasagutan ng inyong mga kuwento, ipadala sa ating hotline number 0926-0798708. At syempre ang ating Facebook page, GV99.9 FM. Muli ang tanong ni DJ Honey, sa tingin mo ang pagpapatawad ba ay dapat ibigay sa lahat? Bakit oo o bakit hindi? Mga ka-vibes, aabangan ko ang inyong mga kasagutan. Pero syempre magbalik-tugtugan muna tayo. Ito muna ang Please Forgive Me by Brian Adams. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9.
1: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
2: Hello, everybody. 10:40 ng umaga. Ang hirap. Ang hirap talaga mag-ano TikTok live. 10:40 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Welcome pa rin po sa ating program na Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes. Bing, bing. Naku, mga ka-vibes. Opo, kung gusto nyong makipagkulitan, opo, magtungo lamang kayo sa TikTok at isearch nyo lamang ang GV 99.9. Nga, mga ka-vibes, no? Ang kukulit ng kasama ko sa TikTok live. Alam nyo kung ba't ako medyo natatawa ngayon? Kasi ang kukulit nila. So, kung kayo ay nakikurious, no? Ano pinag-uusapan? Ano ang pinagtatawa na namin sa TikTok live? I-search nyo na sa TikTok GV99.9 at syempre huwag nyo na rin kalimutan po na i-follow. So, sa ating mga ka-vibes, no, nako, shout out sa lahat ng mga nakikinig simula kanina pang morning. Happy Friday po! Happy Friday, no, may pasok pa rin, pero last day na mga ka-vibes. Pero, yun, okay lang yan. I-chill na natin itong Friday na ito. Oo, wag masyadong mag-adlib today. Sa TikTok tayo magkulitan today. Pero, syempre, hindi pa rin mawawala, mga ka-vibes, ang ating showbiz update. Para naman, syempre, no, kahit pa paano ay updated tayo. Pero, hindi natin hinahayaan na basta showbiz update lang. Hindi puro chikanas lang, no. Binibigyan ko pa rin kayo ng lesson. Diba? Lesson na kailangan yung malaman sa everyday. Sa everyday talaga. Ay siya, ito na nga. Ito na nga ang nire-request kanina pa ni Malcolm. Kanina pa po sa TikTok live. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kung gusto mo makipag-chikahan, no, i-comment nyo na or mag-join na kayo sa aming TikTok live. Binabati ko na rin si Jake. Hello, Jake. Good morning. At Celine, sino pang nakakasama natin? Yes, pati po si Lance, binabati na rin natin ngayong morning. Wow! Nasa live na, nasa radyo pa. Thank you po, Lee. Thank you so much, Lee. May nagre-request po dito ng mag-twerk daw po si DJ Kiko. Isama na natin si Papa P. Well, mga ka-vibes, ito muna ang ni-request ni, sino nga to? Si Malcolm? Ay, hindi pala. Sino pala nag-request ng Miss Independent? Si ano pala? Si Lance pala. Ito muna ang Miss Independent by Neo. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
2: Medicines. Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
9: Ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Uy, sa ating mga nakakasama everyday dito sa ating program, no, almost ma-perfect po natin at every 11:11 tayo nagpumapasok, no. Talagang masasabi ko na naman na mag-wish kayo, mga ka-vibes. Pero sa ating mga ka-vibes, magandang morning. Happy Friday, no. Ngayong araw, medyo chill na lang ang ating program. Opo. Sa lahat ng mga gusto pa rin makipagkulitan at makipagchikahan, sa ating TikTok Live, magtungo lamang sa GV99.9 at doon nyo ho makikita ang pagmumukha ng pinaka-sweet na DJ sa walat ng radyo. Ito po si DJ Honey. So sa ating mga ka-vibes, no, magtungo na kayo. Oo, bumunta na kayo sa TikTok. Doon tayo magchikahan. Doon tayo magkwentuhan. Pero syempre, sa lahat po ng inyong mga pagbati, pa-shoutout o kahit ano pang reaksyon, hinanain nyo yan, ipadala po. Opo, bukas sa bukas pa rin ang ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating pong official Facebook page, GV99.9 FM. Pero syempre mga ka-vibes, ha, ang tanong ni DJ Honey ngayon dahil Forgiveness Day po today. So tingin mo ang pagpapatawad ba ay dapat ibigay sa lahat? Bakit oo o bakit hindi? Mamaya po natin yan pag-usapan mga ka-vibes, pati po ang ating showbiz update sa aking muling pagbabalik. Oras sa buong Pilipinas, 11:13 ng umaga. Ito po muna si Jeremy Passion para sa awiting Lemonade. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
2: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
1: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
2: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
1: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
2: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
7: The best request.
2: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
1: Request ka na!
8: GV 99.9, you are listening to DJ Honey on GV 99.9, your Good Vibes.
4: Ng umaga, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beep. Tugtugan at kwentuhan kasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. At sa ating mga ka-vibes, no, syempre dahil nga 11:32, ay umpisahan na natin. Opo, nandito na tayo sa ating segment na Buzz Talk. Pero bago ang lahat, opo, sa lahat ng mga gustong masilayan ang kakyutan ni DJ Honey, magtungo lamang sa ating TikTok na GV99.9 at naka-live na po tayo doon. Opo, pwedeng-pwede kayo doon makinig at manood, mga ka-vibes. At syempre ha, sa ating mga ka-vibes, no, kung hindi pa kayo nakakapag-send ng inyong mga kasagutan sa ating tanong of the day, na sa tingin mo ang pagpapatawad ba ay dapat ibigay sa lahat? Bakit oo o bakit hindi? Ipadala po ang inyong mga kasagutan sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre ang ating Facebook page, GV99.9 FM. At dyan nyo rin po matatagpuan ang ating link para sa ating online live streaming. So ito na nga, mga ka-vibes, na unang-una nating balita. Talagang tila hindi pa rin mapigilan ang kilig ng mga taga-suporta ni na Paolo Avellino at Kim Chu matapos po ang show ni Paolo sa Pola Oriental Mindoro. Agad din siyang bumalik ng Maynila kinabukasan at hindi na nagtagal para mamasyal sa mga sikat na white beach ng lugar. Dahil dito, todo biro ang mga fans ng Kim Pao na tila hindi raw matiis ng aktor na matagalan na hindi nakikita si Kim. May mga nagsasabi pa ngang galaw ang mag-asawa na raw ang dalawa. Sa mismong show, pangalan pa ni Kim ang isinisigaw ng audience kay Paolo. Hiling pa na mga fans na sana sa susunod ay maisama rin si Kim sa event. Nakisakay naman sa biruan si Paolo at ipinahawatig na nasa desisyon ng alkalde kung maiimbitahan si Kim sa mga susunod na okasyon. Samantalang masayang reunion ang naganap ng bumisita si Chris Aquino sa studio ng isang noontime show. Kasama niya ang anak na si Bimby Aquino Jop Yap Jr. habang naroon din sina Riza May Dizon, Miles Ocampo at iba pang host. Nauwi sa masayang kulitan ang kanilang chikahan, lalo na nang mabuksan ang usapan tungkol sa love life ni na Bimby at Riza. Nagbiro pa si Bimby na first date kasama ang mga nanay. Nasinagot naman ni Chris ng hanggang 10th date kasama ang mga nanay. Kaya naman, tawang-tawa ang lahat sa kanilang biruan. Marami tuloy ang kinilig at umaasang mas marami pang proyekto ang posibleng pagsamahan ni na Bimby at Ryza. At panghuli mga ka-vibes, umani naman ng paghanga si Sofia Andres matapos ang kaniyang taos-pusang mensahe nang makirami siya sa pamilya ng yumaong basketbolista na si Rene Butterbonya. Sa kaniyang social media post, ibinahagi ni Sofia ang isang makabuluhang mensahe tungkol sa pangarap, diskriminasyon, pananampalataya at pananatiling mabuti sa kabila ng mga pagsubok. Pinaka tumatak sa marami ang paalala niyang huwag mawalan ng pag-asa dahil may Diyos na nakikita o nakakakita ng bawat kabutihan at bawat sakripisyo ng tao. Marami ang nagpahayag ng suporta at pasasalamat kay Sofia dahil sa inspirasyong ibinahagi niya sa gitna ng pagdadalamhati. At mga ka-vibes, tandaan po natin, ang kilig ay nagbibigay saya. Ang pamilya ay nagbibigay lakas. At ang mabuting puso ay laging may magandang bunga. Patuloy tayong magmahal, rumespeto at maging inspirasyon sa isa't isa. Ako po si DJ Honey. Siyempre, dito lang po yan sa ating segment na Buzz Talk. Sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV. 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.
4: 11:51 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Ito muna ang Kailai by Smoky Mountain. Ito po si DJ Honey dito lamang sa GV 99.9. Yo, goodbye.

0: GV99.9.
1: It is now 12:10 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
2: Ang hapon ng oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes. Siyempre, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. So sa ating mga ka-vibes na nakakasama natin sa ating TikTok Live, hello, magandang hapon po sa inyong lahat and happy, happy Friday. Basahin muna natin ang comment dito ng ating mga ka-vibes, no? Si Kuya Sep, ayan, nagmamagandang hapon na sa atin. Lunch na DJ Honey, munggo at galunggong. Tapos ginataang labong. Ay, sarap naman ng gayon. Oh, wait lang. May pinapabati siya kanina. Nawala na yung comment. Yun pala. Shout out kay Macy Lopez at sa mga kasamahan niya dyan sa Santa Cruz Medical Center. Hello po sa inyo. At syempre si Jake na kanina pa nating nakakasama sa ating TikTok Live. Maraming salamat and happy listening po and happy Friday sa you, Jake. At syempre dito pa po si Karen Mendoza. Sabi niya, shout out sa Mendoza family at Brondo family at Como family. Salamat po. Wait lang, may sinabi pa siya dito. Basahin natin. Sayang naman. Oo. Alam niyo, matagal na daw siyang listener ng GV. Maraming salamat naman po, Karen Mendoza. Wait lang, nawala na talaga. Oo. Wala na. Hindi ko na nahanap. Pero sa ating mga ka-vibes, no, maraming salamat sa mga tumutok at nakasama natin kanina dito sa ating TikTok Live. Pero sa mga puntong ito mga ka-vibes, ang atin na pong pinag-uusapan o pag-uusapan ay ang ating topic or tanong of the day na dapat ba o sa tingin mo ang pagpapatawad ba ay dapat ibigay sa lahat, bakit oo at bakit hindi, mga ka-vibes? Magbasa muna tayo dito, no? Sabi po dito ni ano, ni wag na daw natin siyang pangalanan. Opo, mula sa Batangas City. Hindi sa lahat, DJ Honey. Kung paulit-ulit na lang ang pananakit at wala namang pagbabago, okay lang magpatawad pero kailangan pa ring magtakda ng hangganan. Sabi pa dito ni Noel from Tanawan City. Hello DJ Honey, pa-shout out po lahat ng mga nakikinig dito sa Barangay Daras sa Tanawan City. Nakagat ko yung bilok. Sabi niya, nagpapatawad ako pero para sa sarili kong kapayapaan. Ayokong dalhin habang buhay ang sama ng loob. Uy, ang bait naman ito. Ito pa, sabi dito, mahirap magpatawad lalo na kung malalim ang sugat. Pero kapag handa ka na, malaking ginhawa ang mararamdaman mo. Wala sa dito sa ating listahan, ha? Sabi dito, hello DJ Honey, pa shoutout po lahat ng mga nakikinig dito sa May Rosario. Tanghali na, kumain na po tayong lahat. Pero para masagot ang iyong tanong, DJ Honey, ang pagpapatawad kasi ay hindi ibig sabihin na ibabalik agad ang dating tiwala. Kailangan pa rin paghirapan ang tiwala. Uy, maraming salamat po ha sa lahat po ng nagbahagi ng kanilang opinion at karanasan. Opo, pero shoutout ko rin muna si Ma'am Arlene Villena. Hello po. Listening po si Ma'am Arlene. Maraming salamat po. Anda, magandang hapon sa inyong lahat. Kahapon ni Karen Mendoza. Ang sakin po, opo, mapapatawad ko po kung di niya na ako ulit sasaktan. Dapat magpakababa tayo. Wow, thank you. Thank you, Karen Mendoza, sa iyong kasagutan. Pero mga ka-vibes, do, ngayong Forgiveness Day, opo, ay natututunan natin na iba-iba man ang pananaw natin tungkol po sa pagpapatawad. Iisa ang layunin po nito, ang magkaroon ng kapayapaan sa ating puso. Pero mga ka-vibes, no, share lang ni DJ Honey, somehow, may pagkakataon din talaga ako na ang hirap magpatawad ng tao, no, lalong-lalo na kung ang nasaktan nito ay hindi lamang yung sarili mo, kundi ang iyong magulang, ang iyong family, na may ibang taong involved talaga doon sa pain na naramdaman mo, doon sa ginawa ng tao na yon against you and your family, no, mga ka-vibes. So, para sa akin, yung pagpapatawad, no, kung hindi naman humihingi ng tawad, unang-una, bakit mapapatawarin? Diba? Mahirap kasi yung parang, patawarin mo na kasi, palagpasin mo na kasi kamag-anak mo yon, palagpasin mo na kasi ganto-ganyan. Pero kung yung tao na yon na gumawa sa'yo ng kasalanan, hindi naman humihingi ng tawad. So, ano mo papatawarin? Diba? Alam nyo, ang hirap magsalita ng tapos, no? Alam ko, madaling sabihin na dapat matuto tayo magpatawad. Kasi nga, diba, lagi nilang sinasabi kung ang Diyos nga marunong magpatawad, tao pa kaya, diba? Parang, oo nga, ganun na nga. Eh kung hindi nga humingi ng tawad. Oo. Tapos paulit-ulit pang mga ginagawang kasalanan, di ba? Feeling ko ano na lang, ngayong Forgiveness Day, patawarin ko na lang yung sarili ko doon sa pagkakataon na hindi ko kayang magpatawad ng ibang tao na hindi naman humingi ng tawad. No, kung iisipin lang kasi talaga ay peace of mind, di ba? Yung kagaanan sa puso para wala na tayong bit-bit, di ba? Para kasing ang bigat-bigat pa rin, opo, kung gusto mo silang patawarin, pero wala namang, wala ikaw narinig na sorry, no? Wala ka narinig na apologies mula po sa kanila, no? So, yun nga mga ka-vibes, no? Ito naman ay para sa akin lamang. Pero wala naman nagkakasala sa akin ng ganun. Pero may pangilan-ngilan talaga, mga pakilamera talaga. Mga ano talaga, ang tatabig ng mga labi. Ay, naku, ayoko na lang, pangalanan. At syempre, baka nakikinig, eh, kawawa naman siya. Oh, pero yun nga mga ka-vibes, no? Hindi talaga madaling magpatawad, sa totoo lang, no? At hindi rin ito nangangahulugang kinakalimutan na natin ang nangyari o hinahayaan nating maulit ang pananakit. Minsan, mga ka-vibes, ang tunay po na pagpapatawad ay ang pagpili siguro, mga ka-vibes, no, na bitawan yung galit habang patuloy na pinapahalagahan ang ating sarili at ang ating kapakanan. Tandaan mga ka-vibes, ang pagpapatawad ay maaaring magbigay ng panibagong simula pero ang pagtitiwala ay kailangang muling buuin sa pamamagitan ng oras, katapatan at pagbabago. Siguro yun na lang, no? Pwedeng-pwede mong ibigay yung kapatawaran sa tao, pero yung tiwala, ibang usapan na po yun. Okay? Agree na kayo doon, mga ka-vibes. Kinikilig dyan. Agree na kayo, mga ka-vibes, no? Celebrate natin, di ba? Kung marunong ka magpatawad, okay, i-let go na natin yung nakaraan, pero hindi na natin maipapangako sa isa't isa na wag na nating balikan ng ating dating pagsasama. Nasira na kasi, di ba? So mga ka-vibes, ngayong Forgiveness Day, sana po ay kahit mahirap magpatawad, no? Kahit mahirap i-let go yung mga sakit, yung mga hinanakit na daladala natin sa buhay. Let go na natin, no, for our peace of mind. Pero syempre, hindi ko naman inuutusan kayo mga ka-vibes na kalimutan. Basta na lang kalimutan. Syempre, yung distansya pa rin nandoon. No? Sabi dito ni Carden Mendoza muli, katulad sa amin, kapitbahay, hanggang ngayon, hindi po naimik. Ang sabi sa Bible, ang itataas, ang nagpapakataas, ano ba? Ang sabi sa Bible, ang itaataas, ibababa, ang ibababa ay itataas. Oo, yun ang sabi ni Karen Mendoza. Ang nagpapakakumbaba ay itataas. Parang ganon. Sorry, hindi ko matandaan yung exact po na phrase, yung exact po na words na kailangan gamitin. Sorry na. Pero yun nga mga ka-vibes, no? Mamaya, siguro, ngayon na, opo, kung may mga tao kayo na gustong hingan ng tawad, lalong-lalo na at sa family nyo ito, sa magulang nyo po ito, no, ito na yung sign para humingi po kayo ng tawad sa mga ginawa nyo po ng masama. Pero syempre, no, ang forgiveness, no, ang pagpapatawad po ay hindi lahat deserve po ng kapatawaran. Pero, no, kung kaya naman, kung kaya mo talaga nakalimutan na ang lahat, mag-move forward ka na, mag-move on ka na, mas maganda. Okay? 12:23. Ang hapon ng oras sa buong Pilipinas. Ito muna ang I Love You, I'm Sorry by Gracie Abrams. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9.

0: po mga ka-vibes, inyo pong napakinggan ang pinaka-classic, opo, na awiting ipagpatawad mo ng VST and Company. Hello mga ka-vibes! Magandang hapon po sa inyong lahat at syempre buhay pa at humihinga pa. Kaya ba today, DJ Honey? Pero mga ka-vibes, no, shoutout sa lahat ng mga nakikinig simula kaninang 9 a.m. pa sa ating program na Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. At yung mga nakasama rin po natin kanina, opo, sa ating TikTok Live, thank you so much po. At syempre, bigandaan muna natin ang pagbati po kay Kapitan Sammy Ilagan ng Barangay Hanopol. Ang tinagurian daw po na pinakagwapong kapitan. Oh, sino bang agree doon? At syempre, kasama niya rin na nakikinig sa oras na ito si Konsehal Cesar at si Hepe, pati na rin po si Kuya Danny, Vic at si Kuya Undoy. Yes. At syempre, hindi rin mawawala sa listahan ang pinakamaganda, oo, na babae sa balat ng lupa sa Barangay Hanopol, Konsehala Emeng. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre po, no, magbasa pa tayo dito, no. Pero sa ating mga ano diyan, sa ating mga listeners, maraming salamat po ha sa inyong pagpapadala ng inyong mga mensahe at pagbati. Kay Kap Sammy, hello, magandang hapon. At syempre ha, kay Konsehala Emeng, thank you so much, no, sa pagpapatikim ng masarap na nilupak kagabi. Yung tipong ako po ay nag-walking pero napara po ako. Oo, at nagpatikim sila ng masarap na nilupak. Thank you so much po. Pero yun na nga mga ka-vibes, no. Alam nyo, tandaan po natin, opo, dahil nga po ngayon ay Forgiveness Day, ang ating pinag-uusapan ay tungkol ho sa pagpapatawad, no. Tandaan po natin na ang pagpapatawad po ay, alam nyo, hindi talaga yan kahinaan, okay? Kundi po, kalakasan po yan ng loob, yes. Hindi man madaling bitawan yung sakit na naramdaman natin, yung sama ng loob, yung naging reaction na lang po natin sa ginawang kung ano man ng ibang tao, no, na nagdulot sa atin ng sakit at kirot, no? Ang pagpili natin po na magpatawad ay sa tamang panahon ay isang hakbang, mga ka-vibes, na patungo na po yan sa kapayapaan ng ating puso. Syempre, peace of mind na rin. Kaya ngayong araw ng Biyernes, ngayon pong Forgiveness Day, kung may tao kang gustong patawarin, o baka ikaw naman ang kailangang humingi ng tawad, o shout out sa lahat ng mga nagkakasala sa akin dyan. Oo, alam niyo na kung sino kayo, oo. Lalong-lalo na ha, ayoko nang bitawan dito ang aking mga salitang sasabihin. Pero ano, paalala lamang mga ka-vibes, no, na baka ikaw mismo, ikaw na nakikinig ngayon, yung kailangan pong humingi ng tawad para ma-receive mo o mapakinggan mo yung salitang pinapatawad na kita. Diba kanina ko rin sinabi na mahirap naman magpatawad sa taong hindi naman humihingi ng tawad, no? So, taong hindi naman nagsisisi sa kamalian na kanilang ginawa. So, mga ka-vibes, no, baka ito na po yung tamang pagkakataon or sign para humingi ng sorry, no, para makapagsimula ng muli. Pero minsan, no, ang pinakamahirap po talaga na salita ay ang sabihin po na I'm sorry. At ang pinakamahirap namang gawin ay ang magpatawad. Pero kapag pareho po itong nagawa ng tapat, maaaring magsimula na po mga ka-vibes ang paghilom. Kaya sa ating mga ka-vibes, ha, sign na yan, opo, na humingi kayo ng tawad sa mga taong, alam mo yun, sincere sa paghingi ng tawad sa inyo. At mag-sorry na kayo ha kung may mga tao kayo na ginawa ng mali ha. Kung kayo po ay may mga nasagot, may mga masasakit kayo na salita na nabitawan sa kanya, humingi na kayo ng tawad, no. Yung mga nakaraan, pwede naman natin yung kalimutan. Pero syempre, kung ang pagpapatawad nandoon na, salitang tiwala naman po, ibang usapan na yon. at posibleng hindi na po maibalik ang tiwala. Hay nako mga ka-vibes, kung si DJ Honey may papatawarin ngayon. Ha? Huh. Napaisip siya. Hindi ko alam kung yung tao na yon deserve nung patawad ko sa kanya. Diba? Hindi ko alam kung deserve niyang mapatawad ni DJ Honey. Ngayon ako mga ka-vibes, ang hirap talaga. Baka abutin po tayo dito ng siyam-siyam kapag ikwinento ko po sa inyo. Kaya sinasarili ko na lang yan. Pero yun nga mga ka-vibes, no? Ito na yung sign para humingi na kayo ng sword. Baka nakikinig ka ngayon, mag-sorry ka na. Wah! Saring lang. Pero mga ka-vibes, dahil nga 12:50 na po ng hapon. Nako, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating program na Honeybeat Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes. At syempre ha, laging tandaan, always digi and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Happy Friday, everybody! Ingat kayo sa buong maghapon ha, at saka happy weekend. Sana magkamayon kayo na yun ng rest. At ingat sa buong weekend. Bye-bye! Ingat!
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami!
2: Baka DJ Honey yan!
1: Baka DJ Honey yan!
3: Baka DJ Honey yan!
4: Baka DJ Honey yarn!
5: DJ Honey!
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GB 99.9, your good vibes.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9.
5: GV 99.9, your good vibes. Nakakasama nyo. Siyempre, sino pa ba, no? Na-miss nyo ba ako? Assuming na-miss daw, no? Siyempre, the one and only Papa P sa programang The Best Request, kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko on behalf of DJ Rico. No, kamusta kayo mga ka-vibes? Kahapon, hindi nyo napakinggan eh. Si DJ Kiko yung napakinggan nyo, na tapos may Guwapings na kasama. Uy, Guwapings, sana ganun din ako kapogi para ma-inlove sa akin si DJ Robby. Joke lang. Anyway, no, mga ka-vibes, ano mo mag-uusapan natin ngayon? Gusto ko muna batiin yung mga graduates natin, no, from my previous school na Kulayan ng Lusod ng Lipano. Shoutout sa mga graduates yun. Congratulations sa inyong lahat. Nawa ay masaya ang inyong graduation. At kung may handa kayo, eh, baka naman, no? Kahit ano lang, isang kilo. Grabe naman si Mama Pimang, isang kilo, no? Hindi, kahit pakain na lang. Basta puno yung plato ko, no, mga kabays. Siyempre, ito pa ay, ano, siyempre sa ano, love of my life din, no, mga kabays. Uy, may ganun. Na-reveal tuloy. Eh, congratulations sa'yo. I know it's been a struggle na... Uy, grabe na, may fighting na gano'n, no? Alam ko na, ano, may mga struggles na dumating sa buhay mo, buhay natin, or ano man, lalo na sa pag-aaral, financially. Uy, bro, iyak ako. Grabe talaga yung nagtitext sa akin ngayon, no? But anyway, no, congratulations sa'yo. You deserve all of the above. You deserve yan, makuha mo yung ano na yan, yung stepping stone na yan, stepping stone. So, kung ano na pinagsasabi ni Bobby. But anyway, no, mga ka-vibes, ano nga ba pag-uusapan natin ngayon? Eh, kanina kasi mga ka-vibes, habang nagmamaneo ako. Kasi pag nagmamaneo ako, mga ka-vibes, eh, kung ano na yung naiisip ko eh. Minsan, ano, what if, ano, maging gulong ako, ganun. Tapos, para wala na ako, paggulong-gulong na lang ako, para wala na ako iniisip na problema, ganun. No? But anyway, ito nga, mga ka-vibes, no. Naisip ko kanina, eh, kung buhay mo ngayon ay isang kanta, anong kanta ito? Dahil nasa The Best Request ka na program, no, mga ka-vibes. Eh. Ulitin ko, ha, kung buhay mo ngayon ay isang kanta, anong kanta to, mga ka-vibes, no? Alam mo minsan, mga ka-vibes, eh, hindi natin namamalayan, eh. Parang may sarili pala tayong ano, ang tawag doon. Kumbaga, soundtrack, racetrack. Soundtrack gano'n na bawat chapter ng buhay natin. Na yung iba, ano eh, feeling in love, gano'n. Yung iba parang nasa rock, puro sigawan. Dahil gusto nila yung maingay eh, para... Kasi ano eh, stress sa trabaho, sa bills, o kung saan man, gano'n. Tapos ending eh, ano, ending na yata eh, pasensya ko. Gano'n. Ayun, alam natin mga ka-vibes, no, na ano, eh hindi naman karera ang buhay. Minsan, loading lang talaga tayo. Minsan, loss, ganun. Ang problema lang, eh, minsan feeling natin na ano eh, tayo lang ang nahihirapan. Pero halos lahat naman tayo mga ka-vibes, eh, pare-parehas lang. Kaya mga ka-vibes, kung buhay mo ngayon ay isang kanta, anong kanta ito? No? Message nila mga ka-vibes sa aming hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9FM or sa aming official website na GV999.live. Mababasa natin yan mga ka-vibes, no? And live na live dito sa studio, no? But anyway mga ka-vibes, eh, balik tugtugan muna tayo, no? Who Says by Selena Gomez. All here, GV99.9. Wanna be anybody else? Your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: We are back again, mga ka-vibes. The one and only Papa B sa programang The Best Request, kung saan ang makanta nyo ay ibibida ko on behalf of DJ Rico. Ito, sabi ni 8037, si DJ Rico ba ito? Shoutout naman po kay Nathan. Shoutout daw kay Nathan. Hindi po ito si DJ Rico. Ito po si Papa P, no? Si DJ Rico po ay nasa vacation or I don't know eh. But anyway, no? Balik tayo sa ating pinag-uusapan kanina, mga ka-vibes. Ang tanong kanina sa mga kakatunin pa lang eh. Ang tanong ko kanina, mga ka-vibes. Kung buhay mo ngayon ay isang kanta, anong kanta ito, no, mga ka-vibes? Kasi minsan, alam mo, ka-vibes, may mga panahon na parang love song yung buhay, no, depende sa mood, ganun. Kahit yung, for example, kahit simpleng chat lang, buong araw ka nang nakangiti sa crush mo, sana. Tapos kapag hindi nag-reply yung crush mo, biglang laging sad yung playlist mo. Ano yan? Pabago-bago ng mood, ha? Tapos, biglang nag-sad yung playlist mo sa buong mundo, tapos parang ang bilis magpalit talaga ng genre ng buhay kapag feelings yung involved. Alam mo yun, yung kanina lang ang saya-saya mo, tapos di lang nag-reply yung crush mo, malungkot mo na, nagpatugtog ka na ng malungkot. Anyway, ito sabi ni Texter 1638, no? Sabi niya, Papa Peep, kung buhay ko ngayon ay isang kanta, ay palagi po dahil masaya ako sa relationship ko ngayon. Wow! Sana all 1638, masaya ako kasi it's complicated. Yun, ito, sabi pa ni 7042. Papa P, hanggang dito na lang. Oh, sakit mo nun, grabe, hanggang dito na lang.
2: Aray ko.
1: Kasi kaka-break lang namin last month ng ex ko. Ay,
2: aray
1: ako,
2: ko.
1: Lang. Kung kaka-break niya lang, nako. Ilang months ba kayo or ilang taon ba kayo nung... Ayun na, kasi kung matagal na yan, parang alam mo yun, it's hard to move on kung masyadong malalim yung pagmamahal mo sa tao, no? Tapos sa isang kanta, iba-iba ang epekto sa tao. May nakikinig para alam mo yun, parang para sa kilig lang, ganun. May nakikinig para umiyak. Uy, parang makilala akong ganun. Depende talaga kung anong chapter mo sa buhay, di ba? Parang parang panahon lang yan, paiba-iba, pabago-bago. Kaya minsan, hindi kanta yung masakit . Ang masakit yung maalaala mo. Oh, maalaala. Sino ba naaalaala mo? No? But anyway, no, mga ka-vibes, kung may nais kayong request or hinaing sa buhay, huwag kayong mahihiyang mag-text or gusto nyo, tawagan nyo pa ako mag-usap tayo dito, ha? Yun, no? Tapos, pwede rin kayong mag-message sa aming Facebook page na, GV99.9 FM. Makikita nyo yan. Tapos, sa Facebook page namin, makikita nyo aming official website na GV99.live. Click nyo lang yung link, mga ka-vibes, so direct na yan sa aming website. Pwede kayong mag-comment, live comment yan, mga ka-vibes. Instant kung makikita at mababasa. Babasahin natin yan on air. No? But for now, mga ka-vibes, ito muna request ni Texter 1638, no? Ang Palagi by DJ Monterde. Only here at the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9.

0: GV 99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It is now 1:40 in the afternoon. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Parang yung boy, di ba gaya ang pera ay nabalik?
6: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
5: Ay, yeah, ako'y pairin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
6: Ayaw ko nan.
4: Hala? Joke pala yun?
7: DJ, pasang request naman po.
8: Hello po, pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
9: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
10: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
9: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
9: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
11: The best request.
9: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
10: Request ka na!
0: GV 99.9.
5: Texter 7042. Ito na request mo. Hanggang dito na lang. Bye, John.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag-transaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
4: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Oras natin, alas dos ng hapon. Kaya nakikinig pa rin sa the most influential Good Vibes Radio Station. This is GB99.9. Your Good Vibes. Nakakasama nyo pa rin. Siyempre, the one and only Papa B sa programang The Best Request on behalf of DJ Rico. Eto, balik tayo mga ka-vibes. No? Kanina, napag-usapan nga natin, no, mga ka-vibes. Kung buhay mo ngayon ay isang kanta, anong kanta ito sa mga bago nakikinig pa lang dyan? No? Yun, yun ang katanungan natin ngayon. Yun nga ka-vibes, alam mo, alam nyo, minsan napapaisip ako, no? Pagdating naman sa trabaho at adulting. Kasi lahat tayo, patanda na eh. Wala nang pabada dito, no? Aminin na natin yan, no? Huwag na tayo mahiya. Yun. Pagdating naman sa trabaho at adulting, parang, ano yan, may sariling genre yan. Dati, ano, alam nyo ba, mga ka-vibes, pangarap ko lang magkaroon ng pera. Ngayon, makabili ng ganito, ng ganyan. Ngayon, may pera nga, wala naman natitira. Pagtapos ng mga bayarin, ng bills, ganun, alam mo yun, wala naman natitira eh. Tapos, yung adulting, minsan, parang paulit-ulit na chorus yan. Like, bayad dito, bayad doon, bayad ng ganyan, ganito. Alam na nakakapagod minsan, no, mga ka-vibes. Pero, alam niyo, laban lang, no? Kahit anong pagsubok dumating, kahit anong bayarin yan, go lang ng go, mga ka-vibes. No? Ito, sabi ni Texter 8914, Papa P, dahil pagod na sa overtime. Wow! Sana ulo nag-overtime. Napakasipag mo naman, 8914. Ang kanta ko, kung buhay ko ngayon ay isang kanta, ang kanta ko ay Wake Me Up When September Ends. Ay, gusto na mag-bare months. Gusto ng 13 month pay. Uy, malapit na, no? 8914, malapit na. Mag-antay-antay ka na lang, no? Hello, oh, nakakapagod talaga yan mag-over. Magpahinga ka naman minsan, no? Magpahinga ka, mag-live ka ng isang linggo. Hindi, no? Joke lang, no? 8914. Sige, play natin yan maya-maya lamang, no? Ito pa, sabi ni 3375. Papa P, kasi gusto ko na lang magpahinga kahit isang araw. Oy, oh, magpahinga ka, deserve mo yan. Alam kong masipag ka, 3375, no? Nakakapagod naman kasi talaga magtrabaho, eh. Pero, alam nyo mga ka-vibes, nakapagod magtrabaho tapos makita mo yung sweldo mo ngayon. Bukas, wala na ulit. Pero, alam nyo mga ka-vibes, no? Salute ako sa lahat ng patuloy na ka-vibes natin na lumalaban dyan para sa pangarap, para sa pamilya, para sa magulang natin kung bata-bata pa tayo, tapos para sa mga kapatid kung breadwinner tayo. Saludo ako sa inyo kasi lumalaban tayo ng patas na hindi gaya ng iba dyan. Ay, kung sino ka man, no? Tamaan akong tama. Then, no, just kidding. Yun nga, no, mga ka-vibes, saludo ako sa lahat ng mga ka-vibes natin na lumalaban ng patas kahit nakakapagod araw-araw. Kahit malayo yung trabaho or kahit napakainit, umuulan, tuloy pa rin ang laban para sa pamilya, no? Saludo ako sa inyo dyan, no? Mga ka-vibes, pagpatuloy nyo lang, no? And balang araw, darating din sa atin kung ano man yung nais na, yung, kung ano man buhay yung ninanais natin, no? Na parang kanta, no, mga ka-vibes, kaya nga, sa programa ka ng The Best Request. So, you know, kung may mga song request ka or GB shoutouts or hinaing sa buhay or sama ng loob, huwag ka mahihiya mag-text or mag-call sa 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na laging active yan, no? Na GB99.9 FM or sa pag ano naman, may nakapin doon. So sa aming website naman, makikita nyo doon na nakapin sa aming Facebook page yung GB99.live. Click nyo lang yung link dyan mga guys and direct na kayo sa aming website, no? Mababasa ko yung mga comments nyo or mga message nyo kay Papa P, no? But anyways mga kabayos, baliktugtugan muna tayo. Ito yung request ni 8914, no? Na kasi sabi niya pagod na pagod daw siya. Pahinga ka na kasi. Ito, Wake Me Up When September Ends by Green Day, only here at the most influential Good Vibes Radio Station.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gb99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito.
5: Sa bukid, dapat laging palaban.
6: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GV 99.9.

0: Tab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of MyoFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Paring tayo, paring tayo.
5: Ano ka naman?
4: Payag ka, ikaimi ka pang rihan mag-teleport.
5: Aba yun naman pare, parang kahit saan, ako'y makakapunta.
4: Pero, 50 years bago ka makarating.
6: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun?
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
8: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan! Sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
11: Hi, Friday na ka-vibes na. Ano bang balak mo ngayon? Nakakasama nyo, the one and only, Papa P sa programang The Best Request. At balik tayo sa topic natin kanina, no, ka-vibes. Sa mga bagong kakatunin lang, no? Buhay mo ngayon ay isang kanta. Anong kanta ito? At bakit? Wow! Q&A yarn. Anyways, ka-vibes, no? Meron, dumarating ka ba sa, ano, sa time na minsan, eh, napapasabi ka ng bahala na si ganto, bahala na si Batman, bahala si ganto, si ganyan, di ba? Meron din mga taong nasa bahala na ire, eh. Kasi, hindi dahil, ano, ka-vibes, no, na wala silang plano. Kundi dahil napagod na sila kakaplano, tapos, yung ending, iba yung nangyayari, di ba? Kaya, ang mindset ngayon, gawin ang best at bahala na ang universe sa plot twist. Wow! May ganun. Eto, anyway mga ka-vibes, no? Sabi ni 5794, DJ Rico, hindi po ako si DJ Rico, no? Anyway, ako pa si Papa P, no? The one and only Papa P, nakikinig kayo lagi, no? Eto, anyway, 5794, sabi niya, Pa-shoutout naman sa kapatid ko na si Jamaica. Ano to? Hakobe? Graduation day niya kasi ngayon. Pasabi na rin na proud ang Kuya JR niya sa kanya. Salamat si Jerry. Oh, napaka-sweet naman ni 5794, no? Ito kay Jamaica Hakobe naman. Congratulations sa'yo and sa lahat ng gumraduates ngayon. Saludo ako sa inyo. You deserve the best. Alam ko pinaghirapan nyo yan bago nyo makamit. Alam ko yung hirap na pagiging estudyante, no? No. Kaya sobrang proud ako sa mga students na nakapagtapos ngayong taon, no? So, kain na na. Baka naman, may invite nyo si Papa P, si DJ Kiko, or si DJ Robby, no? Sama nyo kami. Hindi kayo mapapanisan, promise. Ubus amin yan. Ngayon gutom pa kami, no? Tapos ito pa, sabi ni 2704, no? Sabi niya, Papa P, dahil hindi ko na rin alam ang next step sa buhay ko. Kung buhay ko ngayon ay isang kanta, ang kantang ito ay bahala na. Oo, bahala na. Ba't kaya ganun yung mga, minsan mga Pilipino talaga, eh, no? Bahala na, si ganito, si ganyan. Honestly, minsan ganito naman ako eh. Pero alam nyo, I keep on try lang na, yung best ko, no? Tapos, minsan ang pinakamalaking peace of mind sa akin ay yung pagtanggap na hindi lahat kontrolado natin. Siyempre, alam mo naman, minsan may mga bagay na dumarating na hindi natin alam. Tapos, may mga bagay talagang na dumarating sa tamang panahon habang hinihintay natin. Siyempre, habang hinihintay natin, tuloy-tuloy lang tayo, laban lang, no? Kahit napakahirap ng buhay ngayon, napakamahal ng mga bilihin, tapos pataas ng pataas yung presyo ng mga mga pangangailangan, no? Tuloy lang, no? Yung iba gusto ng life plan hanggang 2030 na. Pero hindi pa rin alam kung anong kakainin mamayang gabi. Advance yarn. Minsan yung iniisip yung future na dapat yung present muna, no? Para alam natin kung ano yung gagawin natin step by step. No? Huwag natin mamadaliin ang buhay natin. Ako, baka sa iba tayo mapunta ka, vibes, no? Enjoy lang natin ang buhay natin kahit napakarami nating problemang hinaharap, no? Alam ko, hindi ka nag-iisa, no, ka-vibes. Nandito tayo, nandito kami, no? Pwede nyo kami makapagkulitan. Pwede kayong mag-text sa amin, no? Sa aming hotline, 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GB99.9 FM or sa aming website na GB999.live. Mababasa natin yung mga comments nyo dyan or message nyo, no? Kaya huwag kayo mahihiya, no? Yun nga, sabi ko kanina, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, yung pagpatuloy mo lang, laban lang. Laban lang ka, vibes, no? Kahit napakahirap ng buhay ngayon, huwag ka susuko. Ang sumuko, ano? Huwag ka na ituloy, baka may mag-alit. But anyway, no? Ito na ang request ni 2704. Bahala na, by Ken and I. Only here at the most influential Good Vibes Radio Station. This is GB99.9, your goodbye.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1

0: Mega Vibes. Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
9: Bakit right med ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: We are back again, mga ka-vibes. You're still listening to the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9. Your good vibes. Nakakasama niyo pa rin, the one and only Papa P sa programang The Best Request from 1 p.m. to 3 p.m. on behalf of DJ Rico. I think this is the last time that magkakausap-usap tayo, mga kabes. Uy, nalulungan na si Papa. Ay, Friday kasi ngayon eh. Bukas, hindi nyo nakapapahing kung Sabado. Oh. Pero happy weekend sa inyo, no, mga kabibes. And kung may mga plans kayo this weekend, enjoy nyo lang. Lalo na sa mga bagong graduates dyan. Alam ko marami kayong celebrations. Baka may invite nyo kami kahit unting pakain lang. Anyway, joke lang, no, mga kabibes. Balik tayo sa usapan natin kanina, no? Kung buhay mo ay na isang kanta, anong kanta ito, no, mga kabayes? Ang ganda ng mga sagot nyo kanina, no? Ganda ng sagot nyo ngayong araw. Tapos, iba-iba, di ba? Siyempre, iba-iba man ang soundtrack ng buhay natin, no? Minsan, masaya, may malungkot, may nakakatawa, at may mapait, no? Lahat tayo may kwentong dala. At gaya ng isang kanta, siyempre, sa buhay natin may intro, may verse, di ba? May chorus, at minsan may breakdown. Pero tandaan natin, ka-vibes, no? Hindi pa tapos ang kanta hanggat hindi pa tapos ang laban. Wow! Coming from you, Papa P. Well, totoo naman, no, mga ka-vibes. Hindi tapos ang buhay hanggat lumalaban tayo, no? Ito, sabi niya, no? Texter 5148. In fairness, ang dami nag-text kayo, no? Maraming salamat sa mga ka-vibes natin nakikinig sa akin, no? Eh, on behalf of DJ Rico, no? Maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin from 1 p.m. to 3 p.m. Ito, balik tayo kay Texter 5148. Sabi niya, kung buhay ko ngayon ay isang kanta, ang kantang ito ay unwritten. Wow, may unwritten. Unwritten by Natasha Bayan. Ganun. Dahil feeling ko, nagsisimula pa lang ang magandang chapter ng buhay ko. Tama naman, oh. 5148. Marami tayong thoughts na ganyan, no? Parang feeling natin, nagsisimula pa lang. Parang ako din, eh. Ito, simula pa lang ng buhay ko to. Kasi alam nyo, mga office, last year lang, kaka-graduate ko lang din ng college. Kagaya ng mga graduates natin ngayon taon. I'm so proud of you, no, kabibs? Kung gumraduate nyo ngayon. Ito pa, sabi ni 7621, kung buhay ko ngayon ay isang kanta, ang kantang ito ay Life Goes On. Wow, Life Goes On. Legit, no? Life Goes On talaga. Dahil kahit maraming problema, tuloy lang. Tama yan. 7621, no? Maraming salamat sa pag-text sa ating hotline, no? At ikaw rin, mga ka-vibes, kung may mga song request ka, GB shoutout, or ating hotline, ito, bukas na bukas, 0926-079-8708. Or, syempre, sa aming Facebook page, no, mga ka-vibes, easy access na yan, no? Na GV99.9.fm or sa aming website na nakapin dyan sa aming Facebook page, no? Pag kinlik nyo yung link dyan sa nakapin sa aming Facebook page, direct na kayo mapupunta dun sa aming website, no? Syempre, website natin ang GV999.live, no? Siguro, ito na yung pinaka-importante na realization sa buhay natin ngayon. Hindi ba natin gusto yung kasalukuyang tugtog ng buhay natin, pero alam mo yun, may susunod pang kanta, di ba? Laging may for your next song, may ganun, di ba? Ibig sabihin, may panibago pang chapter. Kaya alam mo ka, vibes, kung nahihirapan ka ngayon, eh, lagi matanda na hindi ka nag-iisa, no? Maraming mga ka-vibes natin nahihirapan din. Pero, kapit lang mga ka-vibes, no? Kung ano man ang kanta ng buhay nyo ngayon, tandaan nyo na hindi pa tapos ang playlist, no? Hindi pa tapos ang buhay, no? Marami pang soundtrack na kasunod. Marami pang naka-cue na songs, no? Marami pang magandang chorus. Tapos, kasama nyo ako, syempre, kung ano man yung request nyo, ano? Maraming salamat, no, sa mga ka-vibes na nakikinig dyan, no? Syempre, this is Papa Pino. And, eto na, no? Siguro, I'll need to say goodbye for this day, no? Magsama-sama ulit tayo sa Wednesday to Friday, no? From 1 p.m. to 3 p.m. Abangan nyo lagi, no? On behalf of DJ Rico, no? Eto, huwag na tayo putumpik-tumpik ba? Eto, request ni 7621, no? Life goes on. And gusto ko lang magsabi na this is Papa Pino, makasama nyo. And I just wanna say na stay positive, stay inspired, at keep the music playing. Dito na, Life Goes On by BTS. Only here at GV99.9. Your good vibes. Bye-bye, enjoy the music!

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV99.9, your good vibes.

init? Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
3: mula sa mainit na palitaan.
4: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
5: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
4: Paano Fred. Kalang pagpapatigil Pilipinas sa bullying-bullying
5: patuloy ang para sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
6: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
7: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes. Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
8: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
2: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
8: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9
9: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
13: GV 99.9
14: Your Good Vibes!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
1: Basing, basing!
2: Oo! Oh.
1: Pahig ka, uulan ng bigas?
2: Abay, oo! Para din ako bibili!
1: Pero, nakasako!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes. Barkada Vibes.
7: This is Barkada Vibes.
5: Barkada Vibes.
7: Barkada Vibes.
5: Barkada Vibes.
6: This is Barkada Vibes with DJ.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kabilang kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

relative, kalmahan lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag-transaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30
1: years na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
0: 30!

Saran sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:22 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. And syempre, mas lalang nakaka-good vibes ang gabing ito dahil Friday evening na naman. Start na naman ang ating mga pagpapahinga. Ang time at oras para sa ating mga sarili at kung ano-ano pa ang gusto nyo gawin sa buhay nyo. Dahil meron na kayong oras na gawin yan dahil tomorrow, weekend na muli, mga ka-vibes. Ang isa sa mga pinaka-inaabangan nating araw sa isang linggo, mga ka-vibes. Kaya naman balak pa nga natin ang ating mga sarili dahil magtatapos na naman ang linggo ito na tayo ay buhay pa. Anyway, speaking of weekends, what are your plans this upcoming weekends, mga ka-vibes? Well, si DJ Robbie, as usual, wala naman talaga akong plano. Oo. Naghihintay lang ako na may magyaya sa akin. Kaya naman kung gusto nyo pong iyayain si DJ Robbie this upcoming weekends, kung ano man ang gusto nyong planong gawin dyan sa buhay na gusto nyo akong isama. Oo. Baka naman. Oo. Isang message lamang po ako. Anyways, mga ka-vibes, para sa inyong mga kasagutan kung ano nga ba ang inyong mga plano this upcoming weekend, ay please tell me at pag-uusapan natin yan. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account. It's GV99.9 FM. And later on, Mr. Program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. And ngayong araw nga po, may mga mag-aaral tayo na mga nagsipagtapos. Kaya naman malapakan natin sila, ladies and gentlemen. Congratulations po para sa ating mga mag-aaral na nagsipagtapos sa Batch 2025 and 2026 sa mga eskwelahan ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa. And my dear alma mater, Lipa City Colleges. Oo. Congratulations sa inyo, and it just makes me wonder and it just makes me realize na it's just, isang taon na nung graduate si DJ Robbie. Oo. Sobrang bilis ng panahon. Oo. Anyways, congratulations sa inyo and sana naman and speaking of my alma mater, naalala ko yung alma mater ko pala merong issue. Yung alma mater ko, no, sa kanina lang graduation fee, tapos humihingi ang mga magulang at mga estudyante dahil parang hindi naman daw reasonable yung hinihingi nilang price sa kanilang graduation fee. Imagine, mga ka-vibes, 10,000 pesos po ang hinihingi nilang graduation fee. So humihingi ang ating mga estudyante at mga magulang ng breakdown ng prices kung bakit nga ba ganun kalaki ang kanilang graduation fee. Pero graduate na sila, so wala na sila magagawa. For sure, nakapagbayad na sila. Oo. Anyways, ito nga pala message ko para sa ating mga sa ating mga graduates ng year 2025-2026. Well, unang-una, congratulations sa inyong milestone ng buhay. Oo, panibagong milestone. Panibagong achievement ng buhay. And finally, after a couple of years, di ba, 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa junior high school, 2 taon sa senior high school, and 4 years again sa kolehiyo, mga ka-vibes, is finally magtutuldukan na ang inyong pag-aaral at nagamit niyo na ang inyong diploma na inyong inaasam-asam. It's really an achievement, mga ka-vibes. Huwag natin maliitin na gumraduate lamang tayo. Though, congratulations pa rin sa ating mga ka-vibes na nag-uwi ng parangala para sa gabing ito. Oo, congratulations sa mga magna cum laude, sa mga Latin honors natin dyan. At kung ikaw ay Latina naman, oo, tapos hindi ka naka-uwi ng Latin honors, okay lang yan. Ibawi na lang sa face card. So yun na nga, mga ka-vibes. Eh no, yun din ang aking message. Kung kayo naman ay may mga message sa inyong mga minamahal sa buhay, mga gusto nyo i-congratulate, nakaka-graduate pa lamang po. And at the same time, kung mayroon kayo mga mensahe para sa ating mga newly grads, ay please let me know. Mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708 o kaya naman po sa ating official Facebook account. Ito

0: 6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Basing, basing! Oh, paeg ka, uulan ng bigas.
7: Abay, oo, para din ako bibili.
6: Pero, nakasa ako.
8: Ayaw ko na.
9: Hala, joke pala yun.
10: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
11: Ha? Bakit?
10: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
11: Ay, siya? Sino ganyan?
10: Si DJ Ronnie.
12: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
11: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
10: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9. Your good vibes!
13: That song is requested.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
0: And welcome back to my program, everybody. You are still listening. Sa inyong pinakamaboritong tambayan on air, it's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:39 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. Lalong-lalo na po ngayong Friday evening. Yes, marami sa ating mga ka-vibes. Ang may mga plano ngayon na to go out with friends, mag-hangout, lalong-lalo na. Siyempre, nandiyan ang ating mga ka-vibes na nagsipagtapos. Siyempre, meron tayong tinatawag na graduation bash. Oh, graduation bash. And yun na nga mga ka-vibes, dahil deserve naman daw nila. Deserve naman daw nila na magliwaliw pa minsan-minsan, di ba? After graduating, after achieving another milestone sa kanilang buhay, deserve nyo naman ka-vibes ang magliwaliw at mag-enjoy. It's time to relax, mga ka-vibes. Wow. And speaking of mga graduates, mga ka-vibes, I like to extend my graduation greeting para po sa aking mga pretty girlies. Sina Mikayla De Torres, Bea Jahaira Priscilla, and Flor Deliza Resurrection. Congratulations, guys. And good luck to your future endeavors. Anyways, mga ka-vibes, ngayong araw po ay sinaselebrate po natin ang National Forgiveness Day. Yes, mga ka-vibes, ngayon pong June 26, 2026 po iyan. So, it means na ginuginita natin ang araw na ito para magbigay tayo ng kapatawaran sa lahat ng mga taong nagkasala sa atin. At the same time, it's time na din mga ka-vibes na humingi din tayo ng tawad sa mga taong nagawa natin ng kasalanan. At dahil nga National Forgiveness Day ngayon mga ka-vibes, ang ating topic or ang ating question of the night will revolve around that. Oh, will revolve. Dahil nga naman question of the night, mas madali ba ang humingi ng tawad o ang magpatawad? Para sa inyong mga kasagutan, mga ka-vibes, simulan na natin ang debate na ito. Oo. Para sa inyong mga kasagutan, saan ba kayo sa mas madaling humingi ng tawad o mas madali ang magpatawad? Maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account kayo mag-message at GV99.9FM. And later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers. I'll be giving you your shoutouts. Kung gusto nyo batiin din ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga anak, ang inyong mga kakilala na mga nagsipagtapos, ay pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede din po iyan, mga ka-vibes. And mga ka-vibes, kung wala naman kayong radyo maya-maya, maaari nyo din po kaming mapakinggan sa aming pong online streaming platform. Maaari nyo pong bisitahin ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9FM at nakalagay po sa pin post namin ang link. Pipindutin nyo na lang yun mga ka-vibes at dediretso na kayo sa aming online streaming. So yun lang mga ka-vibes ang dapat nyong gawin. Kaya naman sa aking pagbabalik, sisimulan na natin ang debate at diskusyon. Kaya naman, magbalik tugtugan na po muna tayo. Let's keep the fire burning sa awiting Alab by SB19. Once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes. only here, GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And maligayang pagbabalik mga kabibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kapuloan ng Pilipinas, 7:01 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po para sa ating lahat, mga ka-vibes. Lalo-lalo na po ngayong Friday night.

nom, di ba? Ang hindi mawawala. Pero deserve mo din yan, mga ka-fives. Ang mag-inom at magliwaliw, oo, kahit anong way mo para magkaroon ka ng liwaliw sa iyong sarili, mga ka-fives. Deserve mo yan after this long and tiring week. Is finally, meron ka ng rest day at gamitin mo yung rest day para sa inyong sarili, mga ka-vibes. At ngayon nga pong araw, June 26, 2026, ay karamihan sa ating mga ka-vibes ay gumraduate o mga nagsipagtapos. Kaya naman palakpakan po natin lahat ng ating mga mag-aaral na nagsipagtapos ngayong araw. Congratulations po sa inyong lahat, and I would like to extend my congratulations to my girlies, syempre. Congratulations, Mikayla De Torres, Bea Jahira Priscilla, and Florida Liza Resurrection. Congratulations, guys, and good luck sa inyong future endeavors. Anyways, mga ka-vibes, ngayon din pong araw ay sinaselebrate natin ang Forgiveness Day. Ito yung araw na kung saan gugunitain natin ang ating mga bagay na dapat nating ipagpatawad, kung tayo ba ay handa na magpatawad, stuff like that, mga ka-vibes. At dahil dyan po mag-rotate o mag-revolve o iikot. Ang ano po pinag-uusapan for tonight's program, ang ating question of the night. Mas madali ba ang humingi ng tawad o ang magpatawad? Simulan na natin ang debate, mga ka-vibes. Kaya naman kung kayo ay meron kayong sariling suggestion, opinion, o kaya naman kung saang side kayo naririyan, oo, ay maaari po kayong mag-iwan ng inyong mensahe sa atin pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708, o kaya naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9FM. At maya-maya po ay babasahin ko po lahat ng inyong mga messages. And speaking of pagbabasa ng messages, magbasa na tayo ng message. Ayon dito kay 2827, good PM, mas madali po humingi ng tawad kasi pinagsisihan na yon sa katagalan ng panahon. Ayon nga naman daw, mga ka-vibes. Ayon kay 2827, talaga namang love, talaga namang time will heal, di ba? Sa haba-haba ng panahon na ikaw ay nagkasala, mas madali na sa'yo ang aminin ito at humingi ng pagpapatawad. Sabi pa dito ni 2827, happy birthday kay Carlo Johnny Bravo! Happy birthday po kay Carlo Johnny Bravo, sa'yo ang inumin at sa'yo din ang pulutan. Thank you so much, 2827, and happy birthday sa iyong kaibigan na iyan. And ayon naman dito, mga ka-vibes, mas madali daw ang humingi ng tawad dahil isang salita lang ang sorry, pero ang ibalik, ang tiwala ay matagal. Wow, para naman sa aring isang ka-vibes, madali naman daw humingi ng tawad, sasabihin mo lang naman na ang mga salitang I am sorry. Pero alam nyo, mga ka-vibes, hindi naman ang pagpapahingi ng tawad or paghingi ng tawad ay pagbigkas lamang ng mga salitang iyon. Dapat bukal din yan sa iyong kalooban, kasi naman forgiveness is saying sorry is empty kung hindi mo sasabihin yan ng buong puso at bukal sa iyong kalooban. And according to these people, sabi niya, mas mahirap humingi ng tawad. Kailangan mong lunukin ang pride at aminin na nagkamali ka. Yun nga, mga ka-vibes. Kung ikaw ay very prideful na tao, punong-puno pa ng pride at pride sa iyong sarili, hindi yung sabon. Diba, mga ka-vibes, napakahirap nga sa'yo humingi ng tawad. Napakahirap na aminin mo na ikaw ay nagkamali. Yan ay para sa mga taong prideful. Pero kung hindi ka naman prideful, I know for sure na kaya mong humingi ng tawad sa iyong nagawan ng kasalanan. At yan nga po, mga ka-vibes, ang ilan sa inyong mga kasagutan sa ating pong pinag-uusapan for tonight's program. Na mas madali nga ba ang humingi ng tawad o ang magpatawad? For your answers, mga ka-vibes, once again, inuulit ko po ang aming hotline number. Ito po ay 0926-079-8708.
O kaya naman sa GB99.9 FM Facebook page kayo mag-iwan ng message. At maaari din kayo mag-iwan ng inyong mensahe, mga ka-vibes, through our online streaming platform. Maaari nyo pong bisitahin ang ating official Facebook account na GV99.9 FM and one of our pinned posts. Nakalakip doon ang isang link ng aming online streaming na GV99.live. Kaya naman, mga kabayos, wala kayong excuse para hindi mag-send ng inyong mga opinion at mensahe kay DJ Robbie. Pero bago yon, mga kabayos, magbabalik tugtugan na po muna tayo. At sa aking pagbabalik, babasahin ko lahat ng inyong mga mensahe at itutuloy natin ang ating usapan. Pero bago yun, mga ka-vibes, this is Ariana Grande's We Can't Be Friends, only at GV99.9. Your Good Vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Oy tol, magandang hapon sa'yo.
12: Tol, baiga, bigyan kita ng isang milyon.
11: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, tol.
12: Pero, isang milyong suntok.
11: Eh kung suntok, hindi kaya kita.
12: Ayaw ko na.
13: Hala? Joke pala yun?
14: Wow! Sabado na!
13: Wow! Gusto ko to!
14: Ay, siya! Ganado na naman ako.
9: Talagang ganado ka dito. Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
14: Magandang morning sa ating Pinig Kabanding. Ang inyong nakiterong DJ. My name is DJ Joy Boy.
9: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
14: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
9: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras. Mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
13: Sabado, Ganado.
9: Ay nakaw, ganado na naman ako.
14: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
9: Ganado ka dito.
15: You're the thunder on my rainy day, shawty. You lit the skies left

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It is now 7:40 in the evening. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: And maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:39 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us mga ka-vibes. And happy Friday night, oo! Sana naman kayo ay nakakain na sa puntong ito ng inyong buhay and sana masarap ang inyong kinakain dahil nga naman tapos na isang buong linggo, panahon na ng ating mga cheat days at panahon na para i-treat ang ating i-treat ang ating mga sarili. Anyway, sa ngayon po pinag-uusapan for tonight's program. Dahil Forgiveness Day mga yon, mga ka-vibes, usapan ng pagpapatawad at pagiging ng tawad, ang ating pong katanungan para sa gabing ito ay mas madali ba ang humingi ng tawad o ang magpatawad? For your answers, mga ka-vibes, maaari po kayong mag-iwan sa aming pong hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman po sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. Maaari din po kayong mag-iwan ng mensahe sa ating pong online streaming platform at GV999.live. Okay naman, maaari po kayong pumunta sa GV99.9 FM Facebook page. At one of our pin posts, nakalagay doon ang atin pong online streaming account. And speaking of online streaming, binabali natin si May na nagpadala naman sa ating online streaming. Sabi niya, ako din DJ, kakagraduate lang. Wow, congratulations! Congratulations, May, and to all of our graduates ng taong 2026. Congratulations po sa inyong lahat. And good luck sa outside world. Yan ang sabi ni Kuya eh. Pero in reality, mga ka-vibes, this is just the beginning and not the end. Dahil after ng college, after academic years, it's the start na. You are on your own. Hindi na ito ituturo ng kung sino man ang inyong professor, ng inyong teacher, kung paano at ano ang gagawin nyo dito sa real world. Kaya naman, good luck sa inyong mga future endeavors. Hindi ko kayo tinatakot because I would like to inspire you guys na galingan sa buhay and sana stars will align sa lahat ng inyong mga gustong gawin at makabit sa buhay. Anyways, eto pa mga ka-vibes. Ito ay kasagutan sa ating question of the night. Sabi ni Mom Christy, sabi niya, it's easy to for me. Ano daw? It's easy for me to forgive. Forgiveness is not only for the person to whom you need to forgive, but more for the person who forgives. For my peace of mind and heart, I'd rather forgive than be stressed. Unforgiveness is heavy on the heart to carry. Grabe naman yan. Para pa MMK na. Para pa Miss Universe na si Ma'am Christy. Pero anyways, thank you so much Ma'am Christy sa iyong pag-iwan ng mensahe. I totally agree na it's easy to forgive but it's hard to forget. Mga ka-vibes, yan talaga ang isa sa mga pinanghahawakan ni DJ Robbie. Kaya po kitang patawarin. Kaya kong kalimutan. Kaya kong ibigay sa iyo ang pagpapatawad sa bagay na iyong nagawang pagkakamali sa akin. Pero hindi ko po kayang kalimutan talaga. Sorry na sa lahat ng mga nagkakasala sa akin. Hindi ko po kayang kalimutan talaga yung bagay na ginawa mo sa akin. Definitely. If it is about something din na very personal, very deep sa akin, mga ka-vibes, talaga naman yan ay medyo iniiwan ko sa aking memory card. Oo. Pero alam nyo kasi, mga ka-vibes, kung bakit ko yun ginagawa. Kasi I don't want na mangyari uli yun sa akin. I want it to be a learning lesson sa akin. Kaya binabalik-balikan ko lahat ng mga pagkakamaling nagawa sa akin. Hindi naman ako nagbaburn ng bridges. Yun ang natutunan ko. This, na medyo tumatanda na tayo. Oo. Na don't burn bridges. Pero of course, mga kapayos, medyo nagdadamdam din naman ako sa mga nagawa mo. Pero pag pinatawad na kita, it's genuine din, mga ka-vibes. Pero hindi ko po kakalimutan yung nagawa niya sa akin. Dahil I would take it as a lesson na pwede ko mabaon all throughout my lifetime. And ayon naman dito kay Ma'am Alma, sabi niya magpatawad. Soft-hearted, humingi ng tawad. Hard, ano lang? Okay, uli. Sabi niya magpatawad, soft-hearted, humingi ng tawad. Hard, it's the pride, but also depends on the situation. Yes, it totally depends on situation. And thank you so much, Mata Alma, sa inyong pag-iwan ng mensahe. And I totally agree with this, ka-vibes, na it definitely depends on the situation. Depende sa severity ng ginawa sa iyong kasalanan. I know some other people, hindi kaya magpatawad kapag sobra-sobra na, di ba? Bakit mo papatawarin ang best friend mo na inagaw yung jowa mo? Di ba? Kung ganun ang klase ng eksena, hindi mo talaga papatawarin. And I totally understand that, mga ka-vibes. You have the right to be angry, to be mad. Pero I guarantee you, ka-vibes, na time will heal. Sa haba-haba ng panahon, ikaw ay magpapatawad din. Dahil parang sa kung nasasaktan ka ngayon, di ba, after 5 years, 10 years, pagkatawanan mo na lang yan. At the same time, when you go back, it will be a learning experience for you. It's not just about the pain. Hindi mo na mararanasan eh, yung pain, yung hurt na naranasan mo before. When you go back doon sa mga memories na yon, ang makikita mo na lang ay lessons sa buhay. At yan nga po, mga ka-vibes, ang ilan sa inyong mga mensahe at inyong mga pinadalang mga kasagutan sa ating question of the night. Once again, ating question of the night is, mas madali ba ang humingi ng tawad o ang magpatawad? For your answers, mga ka-vibes, inuulit ko po ang aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman, ka-vibes, sa amin po kayong online streaming platform, magpadala ng mensahe sa ating official Facebook account. Nakalakip doon ang ating link for our online streaming. O kaya naman, ka-vibes, maaari din po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page na GV99.9FM. Diba? Napakadami yung option para mag-iwan ng mensahe at kasagutan kay DJ Bobby. So, wala po kayong excuse para hindi mag-iwan ng mensahe. Ang hindi magme-message, hindi wag. Hindi wala kayong opinion. Ganun lang yun. Anyways, mag-move on na tayo. At i-enjoy muna natin ang awitin ni Miss Carol Banawa ng Munting na Kitang Minahal. At sa akin pong pagbabalik, mga ka-vibes, yes, makakasama niyo pa ako up until 9 p.m. in the evening. Kaya naman sa aking pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yon, let's go back to Carol Banawa sa Munting na Kitang Minahal. Once again, my name is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Dito sa GB 99.9.
6: Your good vibes.
8: Masaya dito.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: GV 99.9, your good vibes. GV 99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
11: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:25 in the evening. Good vibes evening po para sa ating lahat ng mga ka-vibes, no? Happy Friday evening para po sa ating lahat. Yes, sa mga taas ng energy natin ngayon dahil Friday na nga. Oo. Puubusin na natin ng energy natin for the night dahil mamaya makakapagpahinga tayo ng medyo matagal. Oo, deserve natin ng pahinga after this long and tiring week. So, mga ka-vibes, oo. Sana naman this upcoming weekends ay makapagpahinga kayo ng maayos at matiwasay. Iwanan nyo muna ang inyong mga problema, ang inyong mga stressors, ang mga bagay na nabibigay sa inyo ng stress, trabaho, o kaya naman eskwela, ano, kung ano man ang nabibigay ng stress sa inyong mga ka-vibes. Dahil this upcoming weekend, dapat si self muna ang priority natin. Anyways, mga ka-vibes, gusto ko naman po kayong palalahanan na this upcoming weekends ay baka maging maulan ang ating pong weekends. Though, wala naman pong direktang epekto ang ating typhoon sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At wala pa naman pong abiso ng wind signal warning. Pero mga ka-vibes ay magkakaroon po ng paglakas ng habagat dahil po sa minamatsyagang bagyo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman magdala po kayo ng payong this upcoming weekends kung saan man kayo pupunta, kung kayo man ay magliliwalo kasama ng inyong mga kaibigan, ng pamilya, o kung saan man kayo pupunta. Sana all sa inyo. Sana ma-invite nyo si DJ Robbie. Kasi wala akong plano this upcoming weekend, pero plano akong lumabas. So, up until then, wala pa rin akong amenities. So, ito lang ang mga vibes. Ngayon pong araw, June 26, 2026, ay nagtsatang aking kapatid na wala daw kaming ulam. Nadistruck ako. So, ito nga, mga ka-vibes, ang atin pong pag-uusapan or pinag-uusapan for tonight's program is mas madali ba ang humingi ng tawad o ang magpatawad? Dahil nga po forgiveness day ngayon pong araw, yan po ang ating question of the night. Kaya naman, ito po ang ilan sa inyong mga messages. Sabi nito, mas mahirap magpatawad lalo na kung malalim ang sugat na iniwan sa'yo. Oo mga kapatid, saka depende rin naman talaga, I understand people na hindi agad makapagpatawad dahil sobrang sakit at sobrang lala ng ginawa ng tao yun sa kanya. I understand that. And you do have the right up para masaktan muna bago magpatawad. Huwag ka mag-alala. Kung iniisip mo na masama kang tao dahil hindi mo kayang patawarin siya, well, I don't think so, mga kapatid. Diba? It's your right na masaktan muna. It's your right na mag-reflect doon sa nangyaring hindi maganda sa iyo at doon sa taong gumawa ng kasalanan sa iyo at nang hindi maganda. Pero as time goes by, time will heal at ikaw ay magiging okay din. Amen.

0: mas lalong mahirap magpatawad. Kung malala ang ginawa sa'yo at hindi ka pa ready, okay na hindi magpatawad. Take your time. Take your time kahit gano'n pa yan katagal, mga ka-vibes, dahil it's your right. Diba? At ayaw naman dito, mga ka-vibes, mas madali akong humingi ng tawad kaysa magpatawad. Kasi alam ko ang sincere ako, pero mahirap kalimutan ang sakit. Parang si DJ Robby ang nagsabi nito. Kasi alam nga, si DJ Robby, ganun din talaga ako eh. Talaga namang kapag may nagawa ka sa akin, I would forgive you, pero I won't forget what you did sa akin. Diba? Kasi I know na in the future, magagamit ko yung aking, yung iyong ginawa sa akin as a lesson para mas maging matatag ako and be the better version of myself. And I believe that, mga ka-vibes, na everything that happens in our life, it is planned by God, and all the things na nangyayari sa buhay nyo, ito ay planado, mga ka-vibes. Kung kayo ay nasasaktan ngayon, well, pagsubok lang yan, dulot man yan ang sarili mong desisyon, ng ibang tao, well, lilipas din yan, mga ka-vibes. At hindi naman yan ibibigay sa inyo ni Lord kung hindi mo kayang lagpasan. And last but not the least, mas madali ang humingi ng tawad, lalo na kapag alam mo kasalanan mo talaga. At least alam na sa sarili niya na kasalanan niya. Oo, meron siyang self-awareness na kasalanan niya. Kasi marami akong kinila na kahit alam nilang kasalanan nila, hindi pa rin sila hihingi ng tawad. Medyo prideful silang tao, pero hayaan na natin sila. Oo, kung ganun talaga silang klase ng tao, ay mahala kayo sa buhay niyo. Hindi kayo dadalhin sa success ng inyong mga pride. Hindi po ito sabon. Mga naman na sabon yung sinasabi ng pride. Hindi. Iba pong pride yun. Pero alam niya, mga ka-vibes, one of my realizations din habang binabasa ang inyong mga messages sa akin is let's think about the other end of the street. Diba? Parang it takes maturity din, mga ka-vibes. Parang pag ikaw ay magpapatawa, diba? Imagine nagawan ka na ng mali, nasaktan ka na, ikaw ay na-neglect na kung ano man ang iyong ginawa sa'yo, mga ka-vibes. Pero nagawa mo pa rin, patawarin yung isang tao. Diba? It's a great sign of maturity din, mga ka-vibes. Kaya naman kung ikaw ay forgiving na tao, di ba? Tap yourself in the shoulder and sabihin mo na ikaw ay isang mabuting tao. Talagang it takes maturity at the same time good heart para magpatawad din ng isang tao na nagawan mo or nagawan ka ng pagkakamali. Anyways, mga ka-vibes, yan po ang inyong mga kasagutan sa anipang pinag-uusapan for the night's program na mas madali ba ang humingi ng tawad o ang magpatawad. Kaya naman, mga ka-vibes, kung meron pa rin kayong kasagutan is bukas-bukas pa rin po ang aning hotline number para dyan. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, kayo mag-message at GB99.9FM. Naiintindihan ba? Very good, children. Anyways, mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo. Huwag kayong alis dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Pero bago yon, magbalik tugtugan na po muna tayo at ituloy natin ang ating oh-so-loving playlist for tonight's program. This is Especially For You by MYMD. Once again, I am DJ Robby.
1: Especially for you.
0: All here,
1: GB99.9. I wanna let you know what I was going through.
0: Your good vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka.
4: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
3: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
5: Oo, ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.
7: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
8: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
9: Paano ka pero ikaw pa yung galit?
10: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ka ng layers? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
11: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
12: Eh, di makijam with DJ Ya!
7: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
12: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
7: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
12: Sa programang, ang tanong.
7: Ala eh, paano?
12: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
7: Only at your number one good vibe station at GV 99.9. Your good vibe.
6: Paano nga yun?

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

bago sumapit ang alas 9 ng gabi. Mga ka-vibes, ito na po ang punto ng ating programa na tayo ay magpapaalam na. The warmth of your light is pressing unto us. This upcoming weekend, sana tayong lahat ay manatiling ligtas. Unahin po natin ang kapakanan ng ating

0: KGV 99.9, your good vibes.
1: Pare Gardain! Pare Gardain!
2: Ay, pare Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, pare Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun!
5: Spend your salary with

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami. Dahil ang GV99.9
1: ay

0: online na.
1: At syempre, mas pinasaya pa.
0: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
3: O pumunta sa gb999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
6: GV 99.9, your Good Vibes.

0: Sushi sa letrang G numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letrang V. 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
5: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte, isang paalala mula sa GV 99.9.

Vibes Station, Jimmy 99.9, your good vibes. All my life.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Cheerio. Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: forget you.
1: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
2: Papa kami!
3: Baka DJ Robby yan.
4: Baka DJ Robby yan.
1: Baka DJ Robby yan.
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibe.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Kiko Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte-pid. Isang paalala mula sa GMA.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: Pancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV 99.9.
1: Yoy, good vibes.
2: Rentahin na kami.
3: GV 99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
4: Rentahin na.
5: Renta.
6: GV 99.9.
7: Rentahin na.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

Gracias.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: More Caring.
1: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
2: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
4: Pare, payag ka, maging bumbero ka.
5: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
4: Pero pamatay apoy mo, water gun.
6: Oo, ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
5: Ha? Bakit?
8: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
5: Ay siya, sino gayon?
8: Si DJ Ronnie.
9: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
5: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
8: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes.
10: Hello. Good morning, Southern Luzon. This is your pal Ronnie. That's R-O-N-N-E-Y. Dito lang po sa nag-iisa, kaisa-isa, katangi-tanging number one good vibes sa buong mundo, sa Pilipinas at sa Southern Luzon. DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y. Kumusta po ang inyong Sabado? Kumusta ang inyong week? Kumusta ang limang araw na pagpapagod, pagpapagal sa inyong hanabuhay? Siguro naman po ay nakabawi kayo sa boss nyo. Ano? O kayo nabawian na naman ng boss nyo. Ano ba yan? Dapat naman paminsan-minsan ay nababawian nyo ang inyong boss. Huwag kayo maniniwala doon sa the rule. Meron daw kasi yung rule, ano? Yung rule, the rule number one daw is the boss is right. Always right. Ayan. Ang rule number two daw, ayon kay Papa P, ang rule number two ay if the boss is wrong, refer to rule number one. Again, magandang morning po sa inyong lahat. Ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y. And with me is a beautiful young lady from, taga saan ka ba kapatid? Ha?
11: Natalie, say po.
10: Taga-Volcan Country?
11: Yes po.
10: Kasama ko po ang mahinhin, pero matapang.
11: Uy,
10: sana all. At ika nga ay, ano ba sasabihin natin? Single and available, ganun ba? Ha?
11: Yes po.
10: Miss Jessa, good morning!
12: Good morning po, kabibes.
10: Laksi-laksi naman ang boses at di ka marinig sa talisay. Wag ko kayong mag-alala pagka tagal-tagal po ng panahon kasama ko, ito'y lalakas na ho ang boses. So, kumusta naman ang iyong 5-day, Miss Jessa?
12: Wala po, bahay lang and preparing dito sa radyo.
10: Ibig sabihin, homebody ka, ganun.
12: Yes po.
10: Very nice, okay. So, ano naman ang iyong mga hobbies? Ano ang iyong mga... mamaya sa mag-share. Pero in the meantime po mga kasama natin si Miss Jessa o si MJ sa ating balitaan, sa ating kung meron po kayong gustong ipabati.

0: ay masayang masaya po si Papa P at si Miss Jessa na babasahin ang inyong mga greetings. So, at itong ating back-to-back kontahan, yan po ang binigay na pangalan ng ating mapogi, mabait, masipag, matiyagang direktor na si Kiko Baraco. Ang kanyang binigay na pangalan sa atin ng programa is back-to-back kontahan. Ayan, ibig sabihin, kabak-to-back ko si Miss Jessa at kayo. Kasali kayo syempre. Hindi Sabado pa DJ Ronnie, naantok pa ako. Hindi, walang ganon. Bawal ang inaantok pag Sabado at Linggo. Kasi meron po kayong official, meron kayong official kadate pag ganitong Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9. Magagalit si DJ David pag hindi kayo gising. Ayan. Tsaka alam nyo, maganda yung gising pag Sabado. Kasi, ba't nga ba maganda Miss Jessa na gising pag Sabado? Bukod sa maririnig nila ang mahinhin mong tinig.
1: May tinig mo kay DJ Ronnie.
0: Makikinig kay DJ Ronnie at kay Miss?
1: Jessa.
0: Jessa. Okay, very good. And sa totoo lang po, sa mga darating na Sabado at Linggo, ay pupunuin po namin ni Papa P. Si Papa P ho, isa sa mga bohemiyong kasama natin dito sa Good Vibes GB99.9. Ang sipag ni DJ ni Papa P. Grabe, impressed ako, Papa P. May Papa P dahil dyan, may pandesal sa labas.
1: Uy,
0: sana all. Kasali ka din, At sa inyo po mga text messages, meron po tayong text line. Ready ka na ba sa text line, Miss Jessa?
1: Text lamang po yan sa 0926-079-8708.
0: Ulitin mo daw, bilis eh.
1: 0926-079-8708.
0: Yun, okay. At syempre, nandun po sa baba naman ang ating bantay. Si DJ Moises na isang araw. DJ Moy, yan. Marinig nyo rin po siya dito. Kasama din namin ni Papa P at ni Miss Jessa. And in the meantime, nandun po siya sa baba. Nagbabantay ng mga magagandang babaeng dumadaan sa daan. Si DJ Moy. Ayan, isang araw marinig din po niyo siya kasama namin. Kami po ay Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga. Ay, ba't ngayon late ka? Hindi naman. Kayong late. Kanina pa kami nandito. Ikaw kayong wala. Sasabihin nyo late kami.
2: Hindi totoo yan.
0: Ano ba?
2: Oo. Ayaw ko na.
0: Wag. Bilis mo magtampo. Grabe ka naman.
3: Ako. Mahirap yun.
0: Oo nga. Pero hindi. Kaya natin to mga ka-vibes. Kaya natin to. Meron po tayong mga balitaan. Meron tayong magagandang kantahan. Care of Papa P. At mga balita hatid ni Miss Jessa. Mga greetings at mga tatalakayin po nating mga paksang siguradong gigising sa inyong natutulog na damdamin. Ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y, at si Miss
1: Jessa.
0: Ayan. Hindi pa sanay. Oo, pabayaan yun, hindi pa sanay. Pero masasanay din ho yan. Ha? Pasasaan ba't hanggang doon? Okay, nako, bago mag-break si Papa P, pwede bang bigyan mo kami ng ideya? Ano ba ang ating takbo ng panahon? What's going to be our weather, Miss Jessa? Ayon sa PAGASA, ang ating panahon ngayong araw na ito ay...
1: Ayon sa PAGASA, kahit nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Gardo noong June 26, na natili pa rin ang epekto ng habagat sa Southern Luzon, sinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibleng malakas na pag-ulan at localized flooding.
0: Malakas na thunderstorm at localized flooding. Alam po ninyo, sabi mo, DJ Ronnie, bakit ang mga bagyo ngayon dumadaan lang sa Pilipinas? Tulad ni Francisco, di ba? Si Francisco, Papa P, siya ay... hanap ka naman ng upuan mo, nakakahiya naman sa'yo. Ituro mo kay Miss Jessa yung ganyang mga effect, ha? Magturo ang kayo dala. Kakahiya naman dito ang pogi-pogi, nakatayo, ano ba yan? Kahiya-hiya naman yan, Papa P, hindi na makita may na murder. I appreciate it. Thank you, Papa P. Tulad na sinasabi ko, mga ka-vibes, kung mapapansin po ninyo, yung mga bagyong dumadating sa atin ngayon, ay bangga dumadaan lang sa atin. Ano? Halimbawa nga po yan si Francisco. Si Francisco na may lakas ng hanging 120 km/h, dumaan lang sa Pilipinas. Suminsay lang, sabi nga natin. Ano? Suminsay sa Pilipinas. Yan po ay dahil sa epekto ng El Nino. Oo, medyo... Kung matatandaan po ninyo ang sabi ng PAGASA, meron tayong inaasahang Super El Nino mula Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon 2026. Kaya po, kung mapapansin ninyo, ang mga bagyo natin sa ngayon ay dadaan lang, sisinsay. Ha? At pag sila po'y suminsay, ay di magkakapi muna. Gaya kanina namin ni Papa Red, nagkapi kami. Ayan, ganun lang yung ginawa ni Gardo. Si Gardo, iba ho yung Papa Cards, iba ho yung Gardo. Yung Papa Cards, nasa Mindoro po yun. 1 minute daw. Basta ganito na lang. Kaya po ganyan lang ang mga bagyo natin, mga ka-vibes. Dahil po sa epekto po ng El Nino. Itong si Gardo, halimbawa, dumaan lang. Tinignan lang si Miss Jessa kung ano itsura. Ngayon, nakita na po niya, biglang lumabas. Biglang lumabas. Anyway, ang sabi po ng PAGASA, magiging maulan ang ating weekend. Kaya brace for your umbrellas and other rain protectors. And syempre mga ka-vibes, ganun ho talaga, no? Rainy season na kasi. Pero at the same time, rainy season, kasabay na rin ang El Nino. Kaya ganito po ang ating panahon. Magbabalik po namin ni Miss Jessa. Marami pa kami mga balita, marami kaming mga kwento. In the meantime, mag-enjoy muna tayo sa mga music na dala ni Papa P. Ito ang GB99.9 Your Good Vibes. 30 na kami.
4: You are listening to GB99.9 Your good vibes.
5: Your good vibes.
6: Your good vibes.
7: Lahat ng

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: In need of quality healthcare close to home? Lipamedics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipamedics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipamedics Medical Center.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Hello, walang tunog sa headphone. Hindi, joke lang. Magandang yung mga good morning mga ka-vibes. Ito po ang inyong weekend kakwentuhan, si DJ Ronnie. Pakilakas mga konti, kapatid. Hindi, yung ano, yeah. Okay, sige pa, konti pa. Yan, okay, magandang morning po. Good morning kay Direk Kiko. Sana po ay nag-i-enjoy kayo sa aming kwentuhan. Kaya rin po ating mga ka-vibes, sana kayo ay on the go ngayong Sabado at Linggo. Pero okay lang kung gusto mong mag-unat-unat. Okay lang kung gusto mong medyo yumakap ng matagal sa iyong minamahal. No problem. Kasi Sabado naman ngayon. Alam niyo kagandahan ng ganito. Habang kayo ay nakahiga, habang kayo ay nagluluto ng almusal, habang kayo ay tumatanaw sa inyong magaganda at gwapong mga anak, habang kayo ay nagtitingin-tingin sa harapan kung ano itsura ng inyong harapan, habang kayo nagda-drive, easy driving lang, para bang yung mood natin, di ba? Easy lang, di ba? Pero ngayon, June 27, birthday ngayon ni Engineer Ding Andal. Happy birthday, Engineer Ding Andal ng famous Zillion Builders. Sir Ding, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Ayan, so, good morning, Miss Jessa.
1: Good morning.
0: Good morning. Uy, guluwa lambing ng boss. Sabi sa inyo, ano lang yan eh. Medyo may jitters, pero sabi sa inyo, next time, mas magaling na yan sa akin. Okay, tulad ng pangako natin sa ating mga ka-vibes, ano-ano ba mga ibabahagi nating mga munting kwento sa kanila ngayong umaga?
1: Magandang araw mga ka-vibes. Narito ang ating mga balita ngayong linggo. Mm-hmm. Gobernador Vilma Santos Recto, personal na inspeksyon ng construction sa Rosario District. Libong Batanggenyo Scholars ang natanggap ng merit-based location.
0: Teka muna, yung una, medyo huwag kang lalayo sa mic kasi hindi ka nalang marinig. Okay, ulit. Governor Vilma Santos Recto binisita ang Rosario na tinatayong ospital sa Bayan ng Rosario. Tama?
1: Po.
0: Okay, at ang sumunod na ikikwento mo ay?
1: Ang mahigit na 1,000 Batanggenyo Scholars ang nakatanggap ng merit-based educational grants mula sa pamahalang panlalawigan.
0: Okay, nakatanggap ng merit-based. Ayan. Mamaya alamin natin ano ba yung merit-based na yan. No? At saka sabi ni Direk Kiko, konting lakas pa raw ng boses kasi gusto raw niyang marinig ang malaanghel mong tinig. Okay, ang number 3 news ay?
1: Ating pag-asa, nagbabalas patuloy na epekto ng habagat Southern Luzon. At okay, ang good vibes naman ang hatid ng ating huling balita. Matapos opisyal na ikasalang 22 magkapareha na isinagawang kasalang bayan sa Kumintang, Ilaya.
0: Yun. So may kasalang bayan. Pagpulungan din natin yung mga kasalang bayan. Maganda yan eh. Kasi sinasabi nila nung araw, wala, ay magpakasal, alado dats, walang pera, no? Pero ang daming handa. Okay lang naman yan, yan naman yung buhay ninyo. Ano? Sinasabi lang natin, wag nang hintayin ng kasalang bayan para, no? Para dire-diretso na ang kasalan. Kasi mahirap pagka, ano eh, mahirap pagka pinatagal yung kasalan. Ha? Lalo talagang kung sure na sure kayo. Ngayon kung hindi pa sure, di kayo bahala. Okay, mamaya. At alam nyo, ano ha, kahapon, nagsabi na rin po, mga ka-vibes, nagsabi na rin ang NBI at si DILG Secretary John Vic Remulla ng kanyang findings dito po sa most talked about Rene, ano yon ang apelyido ng lalaki na yon na namatay ng from Ateneo. Bergobonia o Berbonia, whatever. And si Divine Adile. May findings na po kahapon ang National Bureau of Investigation at siya, mamaya pag-uusapan din ho natin yan. Pag-uusapan din natin yung namatay sa Tacloban City na ikinaalarma ng mga school authorities ng Department of Education. Ang problema kasi sa atin, Miss Jessa, ano tayo, masyadong reactive. Ang mga Pilipino hindi proactive. Talaga, totoo 'yun. I love it. Gusto ko 'yan. Ano? Kumbaga parang wala tayong plano. Halimbawa, yung K-12 dahil daw sa tag-ulan, ililipat na uli sa June. Eh nung araw kaya nilagay sa September kasi nga tag-ulan. Eh ngayon daw naaabala daw ang mga palaro. Ah, ganon. Eh, kasi alam naman natin, dito sa Pilipinas, isa sa mga pinagkikitaang negosyo ay mga uniform sa palaro. Diba? Nagtataka ba kayo bakit hindi tayo makadevelop ng mahusay naman lalaro? Paano ang inuuna ng mga ang inuuna po ng mga nagpapalaro ay yung laro talaga. At yung kanilang kita sa uniform. Kita sa uniform, negosyo, negosyo, negosyo, negosyo. Kaya ang bagal nating makadevelop ng mga athletes, yung tunay na mga manlalaro na ready sa takbo ng buhay, ha? Kaya gustong-gusto nila na ano tayo? Gustong-gusto nila na tayo ay may mga palaro, may mga liga-liga para maraming kumita. Ayan, sa halip na makadevelop tayo ng mahuhusay na manlalaro. Imagine kung siseryosohin natin, ang daming rene ang madidevelop natin sa Pilipinas. Kita nyo yung mga nadidevelop ng tama, ini-import o ini-export natin sa South Korea, sa Japan. Diba? Kaya kung magsiseryoso lang ang ating mga nasa sports, at talagang kasi baguhin nyo na yung Tagalog ng sports. Ang pangit kasi ng Tagalog nyo sa sports, palakasan. Eh dito sa Pilipinas, uso ang palakasan.
2: What?
0: Yes, yes, that's true. And nothing but the truth.
2: What?
0: Palakasan kasi yung Tagalog nyo sa sports. Baguhin nyo nga, palaro. Siguro, baguhin nyo, di ba? Oh, wag yung palakasan.
3: Oh, yan.
0: Hindi, totoo yan, sir.
3: Hindi totoo yan.
0: Totoo yan, sir.
2: Wow naman.
0: Totoo yan, sir. Sa totoo lang, ha, nagiging trend tuloy, ang nagiging natututunan ng ating mga kabataan, magpalakas, sumipsip, at hindi maglaro ng ayos. Kaya bago-baguhin po natin ang ating sistema. Kung ayaw nating marami pang mamatay ng mga kabataang atleta natin, tulad ng nangyari po dyan sa tao ng Ateneo. Imagine, isa sa pinakamahal na eskwelahan sa Pilipinas, isa sa mga gustong pasukan ng maraming kabataan, isa sa pinagnanasahan na eskwelahan ng ating mga kabataan, ang Ateneo de Manila. Ngayon, ito, subject sa nakahindik-hindik na trahedya dahil sa kapabayaan, dahil sa pagiging walang pakialam ng school management at mahilig sa awards, awards, awards, kahit na ang coach ay mismong asawa niya at mga anak ay itinatakwil dahil sa masamang ugali. Hindi na pinansin ng Ateneo yun, ha? Nang hindi na pinansin ng Ateneo management ang naging ganyang gawi. Okay? Oras na natin, Miss Jessa.
1: 7:08.
0: Meron ba tayong 4 na minuto, 2 minuto bago mag-break? Kaya yan po, sinasabi natin. Ayon po rito kay Interior Secretary John Vic Remulla, guilty ang Ateneo Management, guilty ang Ateneo Sports Program sa anti-hazing. Kasi ang mga elemento pala ng hazing, mga kapatid, ang elemento pala ng hazing ay may coercion, may pananakot. Halimbawa, meron 20 atleta ngayon sa Ateneo at 17 lang doon ang papasok sa regular athletes for this year. 3 ang maiiwan. Kaya ginagawang lahat ng mga atleta sa kabila ng magbuwis buhay para sila ay makapasok sa grupo ng Ateneo na lalaro sa UAAP. Kaya ngayon, suspendido ang Ateneo sa susunod na season ng UAAP gawa ng nangyari po sa 2 nilang manlalaro na kung saan namatay yung 2 manlalaro, isang taga Mindanao na walang pangarap kung hindi iangat ang kanyang pamilya sa kahirapan, walang pangarap kung hindi bigyang bagong buhay ang kanyang pamilya, subalit sinira, winasak ng isang makasariling coach na si Tab Baldwin.
2: What?
0: Yes, that's truth and nothing but the truth. Kaya napakalaki po ng pananagutan ng ating school system. Kaya defensive itong si Catholic Bishops Conference of the Philippines, si Father Jerome, na hindi naman lahat ng oras nasa eskwela ng mga bata, no? Huwag nyo naman sisisi lahat sa school, no? Mas maraming pananagutan ng mga magulang. Oo nga po, nag-decide po yung mga magulang na ipasok sa Ateneo at humanap maging pinagbuti ng batang yon, ng 19-year-old na yon, para maging scholar siya. Kasi mahal, napakamahal, sobrang mahal kasi taas ng langit at minsan higit pa ang tuition sa mga religious schools. sa mga, hindi lang naman po sa Ateneo, kundi sa mga religious schools, pati yung eskwelahan ng Protestante, ng Iglesia ni Cristo, ang mamahal ng tuition ninyo, mas matataas pa sa langit ang inyong tuition. Yet at the same time, hindi maprotektahan ang mga batang kinukuha ninyong manglalaro. Kaya isa ho yan sa malungkot. At sabi ni Papa P, mas malungkot kung di tayo magko-commercial. Kaya magbabalik po kami. Yes, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang awitin at ng teka muna, overtime mo ng konti, Papa P. Sinabi ho namin kanina, magkakaroon tayo ng konting laro. Mag-text po kayo sa cellphone number
1: na 0926-079-8708.
0: Ikwento nyo ho sa amin ano ang pinakamagandang nangyari sa Father's Day ninyo last week at ano ang pinakamagandang mensahe. Alin po sa dalawa? Magsabi kayo ng pinakamagandang nangyari sa inyong Father's Day last week at ano ang leksyon na natutunan nyo sa Father's Day last week. Ulit po ang cellphone number
1: 0926-079-8708.
0: At magandang umaga po sa mga taga San Jose. May request rito, Power of Love. Ayan. Galing kay Romeo. Nasaan na yung Papa P? Nasaan na yun? Nasaan na yun? Oh, Miss J. Basahin mo nga yung greetings. Mapapagalitan tayo ni, ano, ni Romy ng San Jose. Oo. Pero yung kanyang request, Papa P, ay Power of Love. Ayan, ito po ang GV99.9 trend. Tana na kami. Your good vibes. The first FM station in the province of Batangas and one of the best in Southern Luzon and in the whole wide world. Ito po si DJ Ronnie kasama si Papa P at si Miss Jessa. Yes.

0: init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
9: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
10: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
11: Paregardain!
12: Ay, Pareg Efren, andyan ka pala.
11: Payag ka, ikay magaling kumanta.
12: Alay, oo naman, Pareg Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
11: Pero, bulol ka!
12: Ayaw ko na.
13: Hala, joke pala yun.
14: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
15: Ha? Bakit?
14: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
15: Ay, siya? Sino ganyan?
14: Si DJ Ronnie.
16: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
17: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
14: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang. Sa GB99.9, your good vibes!
18: Yo! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y, with Miss
6: Jessa.
18: Ayun, bakit mas magandang boses mo sa akin ngayon, Miss Jessa? Oo. Lakas mo ang konti ang aking... Ha? Oy, dapat lang nag-i-improve. Diba, Papa P? Dapat ay constant ang improvement ng ating buhay. Eto, DJ Ronnie, bakit nga ngayon ka nagparamdam? Ay bakit hindi? Ay 11 years old tayong nawala sa GV99.9 pero hindi naman po tayo nawala sa broadcasting. At in fact, podcasting. Ayan. Kasi tayo po ay may podcast every Wednesday. Ang pangalan po ng ating podcast ay Inclunasyon. Parang inclusive nation. Ayan. Inclunasyon. Tagalog po, Tagalog. Mapapanood niyo po kami sa FB at YouTube pages ng Inclunasyon. At yan po ay it's a special forum para ang dinidiscuss po natin dyan ay mga issues na may kinalaman po sa persons with disabilities at ang kanilang stakeholders. Ano po? Online po yung podcast na yan. At of course, dito sa GV99.9, Saturdays and Sundays, 6 o'clock to 9 in the morning. And samantalahin po natin habang maganda pa ang panahon, samantalahin natin habang maayos ang ating daigdig, ha? Sapagkat maraming nagsasabi, nako, ang daming manangyayari. Ano? But before that, kanina binati natin si Sir Andal, Ding Andal, ng happy, happy birthday. Ngayon po ay kanyang ika-7th birthday. Ha? T7th birthday. And, nakakatawa, umaabot tayo sa mag... Sana umaabot din tayo sa ganyang edad. Ano? Oh, ikaw ba, Miss J, anong gusto mong edad? Hanggang anong edad mo gusto dito sa mundo?
6: 70.
18: 70 lang? yung ganda mong yan, 70 lang? Grabe naman.
6: Mas okay lang po yun kasi yun, no? Pagka matanda ka na, like, pag mag-isa ka, di ba, mahirap.
19: Hindi
18: na. 70. Sabagay, alam mo, sabi sa Bible, pagka daw umabot ka ng 70, medyo swerte ka daw kasi mabait ka. Kasi binibigyan mo ng buhay ang iyong pagkabuhay dito sa mundo. Yeah, medyo malalim-lalim. But 70 years old ang gusto mo. Ha?
6: Oh, hula.
18: Hula lang. Oo. Eh, pero kung above 70, okay din.
6: Okay lang din naman po.
18: Ilan namang anak ang gusto mo?
19: Aray ko.
6: Wala po itong size.
19: Oo. Ayun.
20: Mahirap yun.
18: Ba't ba marunong pa kayo sa sasagot?
19: Galing, ha?
18: Ilan nga? Ilan ang pangarap mong maging? Siyempre, depende yung sa usapan ng magiging usapan ng partner nyo, siyempre. Pero ikaw, kung ikaw tatanungin, isa, dalawa?
6: Wala ko po talaga sa isa.
18: Ah, oo. Oh, ano man.
6: Po, pamilya po muna.
18: At saka mag-aral ka muna. Oo, tama yan. Very good. Kung ano nung tinatanong ni DJ Ronnie. Samantala po, so napag-usapan natin kanina yung sa Ateneo, di ba? Napag-usapan natin kahapon na sinabi na nga ni DLG Secretary John Rick Remulla na guilty ang kanilang finding so far ay guilty ang mga taga-Ateneo sa hazing, violation ng anti-hazing law dito sa Pilipinas. Ayan, ha? Abangan po natin ang development niyan sapagkat magandang sundan sapagkat nakakalungkot ang mga eskwela na mahal, ang tuition fee, ang eskwelahan na sobrang taas ng standard, eh yung pala pinapayagan yung mga ganitong careless moves ng para lang masiguro na sila ay champion sa basketball at sa ibang sports. Ah? Hindi dapat isinasaalang-alang yung ano, yung kapakanan ng inyong mga estudyante, di ba? Buti na lang kami sa Lasal, hindi pa kami nagkakaganyan eh. Oo. Lasaliano po ako, mga ka-kabay.
20: Uy,
18: sa job. Bo, proud Lasalian, di ba?
19: Galing, ha?
18: Oo, proud Lycian.
21: Wow naman!
18: Siyempre, wow. Di ba? And of course, proud Christian. Dahil sa Philippine Christian University tayo nag-bachelor. Okay, ikaw, taga-BM.

0: management, yeah, service management.
1: Ah, okay. Gabala ka. At speaking of that, ay tuloy tayo sa mga balitang lokal. Binisita ni Governor Vilma Santos Recto ang Rosario District Hospital, no? Dito sa probinsya ngayon, may 12 district hospital kung di tayo nagkakamali. Mga taga Quezon, Laguna, ayan. Ilan ba ang mga district hospital sa inyo? E dito po sa amin sa Batangas, so far, meron tayong 12 district hospitals. Kung di po tayo nagkakamali, no? Doc Alday, sir. Oo. Pag mali ho ako, di pa, pasensya naman. Ayan. Pero alam mo natin, merong 12 district hospital ang lalawigan ng Batangas. At ito po ay naglilingkod sa mahigit 3 milyong Batanggenyo na meron na ho tayo ngayon. So go ahead, Ms. Jessa, with your report.
0: So, personal land inspection ni Governor Vilma Santos Recto ang ongoing construction ng Rosario District Hospital para ma-sure nga na on schedule ang project at para mas mapalawak pa ang healthcare services sa 4th District ng Batangas.
1: Okay. Siyempre, alam niyo naman po ang Governor V. Isa po sa hindi alam ng mga kritiko ni Governor Vilma Santos Recto, napaka hands-on po ni Ate V, ni Gov V, no? Napaka hands-on niya sa kanyang trabaho. At kahit po sinasabing wala naman lagi yung gobernador niyo, hindi matagpon eh. Yun po ang sinasabi ng mga inggitero at inggitera sa paligid sa mga kritiko ni Governor V. Pero alam po ba ninyo na ang hindi niyo alam na sikreto, kahit po alas 12, alas 11 ng gabi, obligadong mag-report ang mga tao ni Governor V sa kanya kung anong nangyari sa kani-kanilang mga larangan. Yan po ang sabi ni Administrator Attorney Joel Montealto na sinigundahan pa ng kanyang Chief of Staff na si Mr. Pedrito Martin Dihan Jr. Ayon po sa kanila, hindi alam ng marami na si Governor V napaka-stricto sa resulta at sa proseso ng trabaho sa kanyang liderato. Ayan. Kaya nga po ngayon, meron silang inilunsad na MBA, Matatag Batanggenyo Award, na kung saan po ay personal na pinupuntahan ng mga department heads ng Kapitolyo ang iba't ibang munisipyo. Nakakasampu na yata silang bisita, no? Diyan sa mga iba't ibang klaseng munisipyo. Sa mga munisipyo ng lalawigan ng Batangas. Diyan pa sa Mindoro, sa Quezon, meron ba kayong ganyan? Meron ba kayong Matatag na Laguna Awards or whatever? Aba, mausay din naman si Governor Sol Aragones in fairness, di ba? At si, siyempre, si Governor Helen Tan ng Quezon. At si Governor, sino bang Governor sa Cavite ngayon? Si ano ba? Si, sinong Governor sa Cavite ngayon? Ha? Hindi naman si Remulla eh. Oo. Anyway, mausay din ang Cavite. At wala kang, kangay, wala hong maitapon sa mga gobernador ng Calabarzon. Lahat sila magagaling. Kaya hindi po napapahuli si Governor Vilma Santos Recto sa kanyang mga gustong ipatupad sa lalawigan ng Batangas sa kanyang termino ngayon from 2025 to 2028. Taliwas sa pinangangalat ng ibang mga kritiko ni Governor Recto, sinisiguro ni Governor Recto na alam niya ang lahat ng mga detalye, nakaliit-liit ang detalye ng mga nangyayari sa kanyang pamunuan. Eh meron lang po kasing iba, matanda na nga, hindi pa mag-behave. Ba't nga ganun, ano? Ah, Kuya Papa P? Meron minsan, kung sino pa yung matatanda, siya pa yung pasaway. Ay, nako, kahiya-hiya. Ba't,
2: Oo nga.
1: Ayaw, isadya. Ayaw ko yung ganyan din. Oo, pero of course, lahat po yan, lahat po yan ay nakakarating sa tanggapan ni Governor Vilma Santos Recto, kaya sinisiguro niya na ang kanyang team, Matatag na Batangas, ay tunay na matatag at matibay sa anumang mga o sa sinumang mga pasaway na gustong sirain ng magandang intensyon ng kanyang administrasyon. Ayos ba, admin? Okay, oras na natin, Miss Jessa. 7:40 na umaga. Gising-gising po mga ka-vibes. Kung hindi po kayo sumasagot sa ating question of the day, ano po ang magandang nangyari nung Father's Day sa inyo or ano po ang leksyong natutunan ninyo sa inyong ama ngayong Father's Day? Ayan, para po sa inyo mga sagot, ano ang inyong ating text number?
0: 0926-079-8708.
1: Ulitin daw mo at mabilis daw.
0: 0926-079-8708.
1: Yun naman. Alright. At sa pahuli po, pag may napili kaming tatlong pinakamagaganda

0: Dang sagot. Meron po kayong 100 peso worth of cellphone load na hatid po ni Miss Jessa. Mayaman ngayon si Miss Jessa, namimigay ng cellphone load. Tingnan na natin ang balita tungkol sa mga scholarship. Ito po, ito ang kakaiba dito sa lalawigan ng Batangas. Marami tayong financial assistance na binibigay ang liderato ng Batangas Province, no? Bukod pa sa iba't ibang scholarship na makukuha po niyo sa inyong mga alkalde, sa inyong mga bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Batangas. Pero si Governor V po, meron siyang merit-based scholarship. At ito nga po, sa ngayon ay magigit 1,000 kabataan. Matatalinong, mahuhusay na kabataang Batanggenyo ang binigyan ng magigit 1,000 na scholars ang tumanggap ng merit-based scholarship ng Recto Leadership. Go ahead, Miss Jessa.
1: Nakatanggap po ng merit-based vocational grant sa mga Batanggenyong scholars, provincial government. Sa unang rollout, meron nga po 1,029 na qualified student ang nabigyan ng scholarship. Nakatanggap po sila ng 25,000 at 15,000, pero yun po ay depende sa scholarship category bilang pagkilala sa kanilang academic excellence.
0: Okay, so may 15,000, may 25,000.
1: Ang pagkakaalam ko po ay 15,000 kapag 1.5 ang iyong grade.
0: 15,000 kapag 1.5 ang iyong average. Yes. Pero ang general rule, dapat walang dos. Tama?
1: Yes po.
0: Oh, sayang, then, no? Sayang. Ang alam ko, may dos ka, no? Sayang. Anyway, talagang ganun.
1: Mahirap po.
0: Hindi, talagang ganun. Kasi, kaya nga scholar eh, di ba? Pag scholar, kasi itong terminong scholar, isa ho ito sa mga ginagamit, inabusong termino ng mga politiko. Kasi yung iba ho, kahit na mga pasang-awa, scholar din ang tawag. Eh, mukhang nakakabastos po yun sa mga matatalino, di ba? Let's face it, pag sinabi yung scholarship, yan po'y para sa mga matatalino. Yan po'y para sa mga naghihirap na mag-aral. Yan po'y pinaghihirapan, hindi po lang porke kaibigan mo si kapitan, kababayan mo si mayor, kakilala mo si governor, ikaw ay scholar na. O kaya kabagang mo si congresswoman, scholar ka na. Hindi, nababastos po ang salitang scholar pagka ganun. Ha? Kaya binigyang diin po ng liderato ni Governor Recto na may merit-based financial assistance o scholarship assistance. Ito talaga, ang 15,000 dapat 1.2 ang iyong average. Tama?
1: 1.5
0: po. 1.5.
1: Ang 25,000 po ang 1.25.
0: Ang 25,000 ay 1.25. Ayun. Eh dapat pag 1.2, 12,000. Ano Kuya Sam, Isaga? Oh, di ba? At maliwanag po na alam ng Recto Leadership ang distinction, ang pagkakaiba ng tunay na scholar at yung financial assistance po, yung mga kabataang pinagsisikapan namang mag-aral. Ha? Kasi po yung iba, scholar ang tawag kahit ang daming pasang-awa. Minsan pa nga may bagsak pa scholar din. Bakit? Kaibigan ni Kapitan, malapit kay Congresswoman, kaibigan ni Mayor, nakaw! Huwag niya namang abusuhin yung salitang scholar. Kasi nakakahiya naman doon sa nagsisikap. Ha? Oo. Kaya po itong maganda po itong galaw ng Recto Government, na sana'y pamarisa ng iba, na ang scholarship po ay para sa mga deserving. Tawagin natin scholar, yun talagang deserving to be called scholars. Diba? At yung mga financial assistance grantees natin, sabihin natin ganun. Ha? Eh kasi iba kung magyabang, una akala mo pera nila yung ginagamit. Sabi, meron na ho tayong 20,000 scholar, ha? Ha? Ha? Bakit pera mo yan? Pera mo yan, sir? Uy, mahiyo ka naman. Di ba naman pera? Di ba naman ano eh? Bit mo inaangkin natin scholarship. Scholarship, scholars ng lalawigan. Yun ang tamang tawag. Hindi scholarship ko. Di ba? Iba, hindi naman pera nila. Yung mga nagdaang liderato, kala mo pera niya yung ginagastos niya. Kapal ng mukha, di ba? Ganun.
2: Ayaw ko na.
0: Ay, wag naman hong, wag naman hindi niyo pera. Sasabihin yung scholar ninyo, masama yung ganun.
2: What?
0: Ha? Oo. Ay, ang hirap sa inyo. Ang meron pa nga ako iba dyan, ano, ibang pinuno dyan na pera ng pamahalaan ng ginagamit. Pero ang pakinabang sa kanyang sariling negosyo. Oh, kita nyo, anong example, DJ Ronnie? Example. Mag-obserba ho kayo sa mga bayan-bayan ninyo at mga lungsod ninyo kung magagandang daan doon sa mga kalsada, di ba? Kasi karamihan naman dyan, may mga kalsadang ang daming dumadaan pero mukhang hindi nakikita ng politiko. Pero magtataka kayo, nasa looban, ang ganda ng daan, simentado, ay tinamaan ng kumag pag yung pang yung pala, may farm doon si congressman, may farm si mayor, may farm si kapitan. Kaya maganda ang daan. Eh yung mga walang pag-aari ang politiko ay halos mga anak na yung buntis, wala siyang pakialam. Kasi walang pag-aari doon si politiko.
2: Aray ko.
0: Ay sadya, matatamaan ka sana, mabukulang ka pa, di ba? So,
2: ayaw ko nan.
0: Baguhin na ho natin yung mga ganong gawi sapagkat bistado na ho kayo ng bayan. Ang sabi nga ho ni Presidente Marcos, mahiya naman kayo. Yun daw ang mali ni Presidente Marcos. Ang dapat daw po sinabi niyo, Mr. President, mahiya naman tayo. Kasali ka rin, sir. Ang problema mo ang problema mo doon sa iyong pronouncement na yon. Sabi mo lang, mahiya naman kayo. Hindi, sir. Mahiya naman tayo. Ikaw ang presidente, kasali ka din, sir. Diba? Oh, leadership by example. Oras na natin, Miss Jessa.
1: 7:47 ng umaga.
0: 7:47. At kayo po ay nasa back-to-back kuntahan dito sa GV99.9. Your good vibes. Eh, naku, 30 anyos na po kami. Ibig sabihin po, mahigit 30 years na si DJ Ronnie sa radyo. Sapagkat ako po isa sa mga pioneer staff dito po sa ating good vibes. Tandaan niyo yung Good Morning Southern Luzon, alas 5 ng umaga. Ngayon, eto na naman tayo. Tagabukas na naman tayo ng himpilan. Ano? Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9. Pero pag weekdays, mas maganda ang maririnig niyo dito. Oo, magandang binibini. Ha, si DJ Frankie. Na ayaw pang magpakita kay DJ Ronnie. Kaya kung nakikinig ka, DJ Frankie, dyan ka lang naman sa malapit. Mag-meet naman tayo. Oo, mag-eyeball tayo, ma'am. 7:48 in the morning. Nakikinig pa rin po kayo sa Good Vibes. At ang mga next items natin, Miss Jessa, na abangan nila mamaya.
1: Ang 22 magkapareha mula sa Kumintang Ilaya ay kinasal sa Kasalang Bayan.
0: Wow! 22 pares. 22 pares ang nagpakasal ng sinasabi nila, I don't. Ano kaya pag ang sagot mo sa tinatanggap mo ba, sabi ng babae, I don't. Ano kaya ang gagawin ng pare? Ano? Sa halip na I do, no father, I don't. Ayan. So yun po. Isa sa pag-uusapan natin sa pagbabalik natin dito sa inyong back-to-back puntahan. Ito po si DJ Ronnie kasama si...
1: Jessa.
0: Sino?
1: Jessa.
0: Hindi ka natatawa. Magbabalik po kami. Dire-diretso tayo sa inyong good vibes ngayong umaga. Let's go, Papa P!